o kou whakaturo watu. Whakatapu ke tolu tahe o tuaku a fio i ho tau loto. Tapu ke kere kere eiki o Aotearoa. Tapu ke hou eiki o wai kato tahine kuini te puhi a riki ngā wai hono i te pōpaki. Ngati whātua mo tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ke tamatui o tutonga. Tupo wono tahine kuini na naspau tuku aho moho na whare. Whakatapu ke tamaplinis kalauni. Tupo toa ulu kālala. Tahine Princess Kalauni, sinai kakala tuku aho moho na whare, moi hou eiki oi fondua. Whakatapu ke kovana seniare, Dame Cindy Kilo, paremia Honorable Christopher Laxon, paremia Tonga, Lord Whakafanua. Kautaki oi ngai siasi moi Tonga kotoa ok mou mea mai, ki he tau proklama i he retio, aho, ni, aho tokonaki, ko hono taha hiva o septema o uafe ua o no. O kuatoa i e tau proklama o iloa ko pi e mana tonga. Pea kou i heni foki mo kuhoa ngā we, linda o tolo se pasi ke ma whakahoko atu e whatongia ki he aho ni. Whatawange pe e toka maari e atu mea kotoa me he whareni, pea pehe foki ki apina pea moe ngalua pe. Whamalo ki he whaifekau. Wiriami mo tuka puaka le renoa me se astonga hau eiki hono whaka. Awa e tau porokalama ki hao ni pa whakata ho tau waka ke tau wholau ki he wano i he fia fili. Ko e tūko e a e a ki loto manukau e aho ni. O ku afua le rei pe, pa ku mawhana pe a koutui pe, o ku tatau pe, pe a mo tua o kalani. Whatawange pe, o ku tūko e a e a tatau pe, pe a pe he pe foki. E ku whakamalo ki a ki mōtoru kotoa pē i he aho tōna ki kotoa mō kau mai ki he tau polo kalama i he taimi oku alo maari e ai. Ko e tūko e tau polo kalama ki he aoni, ko ne osien i te oate tau la kwasi koe ki he aoni, ko e otolo se vai o reti me fuiwa whangatapu, tari tari aki ki mōtoru kotoa pē o ku mō kau mai ki he tau polo kalama i he ahoni. Pea pēfo kak mōtoru mō mea mai ngalu ea pea mō ngalu o pē. O sia pa te o atu pe amo e tau a ngahi tuaki, pe amo e tau ngahi whanongonongo. Ko e hawhe koi a taha pe ko taha wata unua ko ta ulak programa ki hao ni, ko mapu te malau, pe ko no lau koi a toi tapu i he rea whakani ua fo ou. Whakahoko atu e toi ta rin tamanu atu ina rei, huke huke pe apehe kakarai sita tama ofa. Hoko e taha programa ya society a kolomotua, whakahoko atu ya e mausa lavulo pe apehe foki kamosese tafuna, pea mo haviri fifita i he e fiafini. Taha tau noa koe programa e kausautia tutuku, whakahoko atuia se one, one vela tupou, pea mo fleti fonua. Hoko ai ua, e tau klosia i ki aseeria, ki au heina i London Bifua, pea mo e tau ngahi o ngō ngō. Ua tau noa programa tā noa he malai spoti, pea mo kautonga mairei, pea mo siri venus i tau moe peau. Hoko ai tolu, ko e polo kalama foki a Kristutuku a taku ilau, wha hoko atu e hau tā ulu, pia mo Iohani Lopeti. Tolu tau noa ko polo kalama community i wahenga Hawke's Bay, wha hoko atu e hanao sekretari Maria Vea, pia mo Viliami Lata. Ko e hoko e wha, ko e polo kalama Kristutuku tau wha hau pilo revu, wha hoko atu e Filimone Vuna. Pia ko e wha tau noa rewa ko e polo kalama e a community wahenga Waikato, tākanga e tau fohe, whakahoko atuia e Paula Tofi a tau falere, pia mo isope tupou. Hoko ni mā, whama apopo e tau polkama, mo oato whama alo, ni mā wanoa ko tau polkama whakaosia haf hoa tokoni whakalau maari e ke aoni whakahoko atuia e pātere soane patita wahe. Hoko ni mā, ni manoa, o atu peha tau ngahi hi miai, pia tau toki mā vāe rewa i hoko ae o no. Ko e tūia tau polokama koia ke ahoni, kake. Ko tau lak fasi ien ke taitari aki mo tolu kotoa pe, o ku mou mea mahe ngalu ea, pia pehe kaki mo tohe ngalu o pe, pia pehe foki kaki mo tolu te mou whakahoko ngahi whatongia, ngahi polokama o e ahoni. Ko e fuiwa whangatapu ena mo tolu hoko mo ngahi aho, i he wikeni, ate pe fasini pa maa motoru, pe a pehe ke whanau hopo ate, o mo whanoko mai ke tau polka maa e aoni, maa loo.

0: e kau tangata ko hi ko tau taimi kui ai pe mo tu waki he ni mo fanongo nongo ko tau foki mai ko ni he tau programa ho ko mausa ko fashion de tau kamata aki a ko hi nga he na tau kamata aki foki mai na kau ia i he fasi a langa kali o vakuo kata mari a pito a fa ko ni a vela i katea hono o tuku mai ko ni ke tau kamata aki tau programa ko ia o ko ko e mo sese pe pe foki i kia aliri eh Malo apito ko fa malo atu malo lavla dita programa
1: malo apito malo apito te vita
0: malo
2: malo te vita malo maus
0: koya
1: ba mo me a ta tok fe lo ke mi kitua
0: malo
2: io io malo
0: fatu
2: malo maus
0: koya ko e ta ta mi o sta mi te u avalu koni ke wa te ta fa no mo tu akoni ta ta tok hoko atu malo
3: Ai mima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakama fola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
0: Tanga mariko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po talanoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nga moutō, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.

0: Nā e tātai lei fōki e tāwhakao lahi a tōnga ki Aslelia. His Excellency Gary Swihangi e mōna toko ni ka koe sekeritari uraki ko Chris Faitu. Malo muto puaka e ambasoa koe a Indonesia, His Excellency Dr. Ziwo Pramono pea mohon hoa ko Dr. Amasia Pramono. Ki hona api no whanga e api koe a ambasoa o Indonesia. Nei whama whama no te tari ki naua o nau a whiloaki pea mo nau whimea aki ki he ngahi wāwhati pili moe tika koe a tonga mo Indonesia. Ko tāwho ke kai mea mau inga e nau whatahani koe nau whakailonga e pea mo omi a ngahi wāwhi ngawe akotoa pe a ngahi kupu whekau aki lelei pea mo whai a honolanga hake, pea mo hono o whakaiwia ke toi lele iange, pea ke toi mahu ingange mo malo iange. A ne kapu hene ai ako, mo ngai training ke kau ngau whapreanga, pea mo e whakalahi e kau ngau e, ka pe foki ki hono toi whakawhai ngo whaange ai tawha aki whefolau aki ai o whanua. O pe foki ki he ngai whainga maari, ki he ngai sektoa ngo we, he ko Indonesia foki o kulahi e ngahi ngowe ke ta wahi wahi muk nga tolo. Pange e koe mani o ke lo a kau, pia ke he foki i ka, pia mo e ngahi whai ngā maari e pia mi he o se ni. Ko e filili ua ki koe au ea, ke ako a tō ngā pia mi he e nau ngahi ngā ue, ia tahi mi whai ngā ta a i he ngahi mapuna ai ma unga hawhi, bape he ke a whā, aia o ku whea maupe foki ai whanua ia Indonesia i he tau kotope. O ku whapofua koe mo fuike e wange au ki he taha mana o awhi, pia koe mapuna e mo ngā whi, o ku lau i awhi i he tau kotope e whanua ni. Ka ko nau tau kei ki nau tau ruia e whea ngangai pia mo e ngāhi mau mau whakai natu la. O whai e whinga mo e whaama e pleanga e nea whio, mo tonga ki whai hanga au e wa au pito, pia mo e ngahi whanua koe ni o tonga haha ke o Asia, mo e South East Asia. Koe uhi koe ngahi mo nu, o ku mau o tau mau mi e nau ngahi koloa, pia mo e nau tau kei koe a ai kakai i he whetakoni aki. Koe a o whai ai e whewhi lelei, pia mo e whingawe aki wa au pito, pea moe ambastoa koia o fisi whaka ambastoa o Indonesia. O whao koia honi he taimi o no i he hoist koia whare whai wa whai anga here uhela o Bankstown. A hono hulu i koia o filimi tala noa mo historia o Jonah Lomu. Ilo ai ni koe Lomu and his remarkable legacy. O ku kamata e nea polo kalama a ke a lotu kamata e whakahokoia e whaifika uri ami o whahe ngā oe poko uri o. Pea o ku kau mai ki ai pea mo ai siena pe ko siena tau mo e peau. Ko e whafofonga whakaofisiale e ni mei tonga Rugby Union pea ko e me mipa poate ki he loa a practitioner ai tonga pea mo e perista solicitor o e High Court a Nusila. Ka pe foki ki a vea mafileo. O ku kau mai ki he polo kalamani, ai kau mo unga i tangata i he akapulu o hange ko ten manu i stolo maka, semi tau pe afe, sa te ki tu i pulotu, pea mo tolu tau koula. Ko e klub vi ai pito koni e tolu o kuna o kau at ki he polo kalamani, ai a ko MRM consultant ke consultant pe he ke profit of banks tauni pe mo e pinnacle lawyers ko ia o sene ko e case of ona i he programani ko e mihiktanga pe o tona lomu pe a oku falanglang ki ai mo e family of i o tona lomu e ni mango furu topu ka pe fo ki mo e kainga tonga ko tope o sene mo e kaumai ma na tolu i ngai fitu ke keho aslelia. Pamalolahi ke kautaha pulustohi koia ai twinis, ai ako pule, pe koe o nā ana taula tui onuku o vātu o, pe moi kau ngā we i polo kalama mahu i ngā tū la hako koe ni o e tangata tū ki mu ai i akapulu i loa i nu sela ko chona lomu malo ngā we lahi. I he hiri koia ai ha erea ene a fio a current Institute i September wafe wano, ai a koe tau ko o CEN i pia mua ngahi fototunga aue na eola i ha rea koe nea nea fio. Ai nea ni whakahoko o lava o whipotano aki, pia mua whemahino aki angi ki he palani ki ka au ki he ngahi lelei o whekumi koia ki he tuku whaholo, pe koe Trinity Co Research ki he kaveni. Koe ngahi whikumi whawhaita o eni ki he ngahi mea o kune wesia ai mo ui. Pe oktoko ni lahi au pite ofisi whatanga whikaulahi atonga o Australia mo e community i he whinga o aki wawhi au pite koe ni a kaveni. Nā ka watu fuki hene tal whikaulahi is excellent you Curtis Rihangi e pe mohono toko ni sili tai lahi Grace motu opuaka ka pe fuki lot sila o e whakataha toko ni William Malolo, pia mo sekeritari ki ngā o wha diplomatika. Ki e DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, kawatia mo Louis Waterhouse, pe foki mo e kauwhawhonga, pe me ngai put ngā o ki muri Australia. A pia ko wha diplomatika, pia mo sea koia o e klupu whakau mea koia o e whare area Australia, pia mo tonga o ku iloa ko e kau mea whii. E lawa tfo ki tonga i e wike ka haua, tala ka ulahi a tonga ki Aslelia, is excellent ki Keri Triangi, e moe pure ako o me kau ngā aue, pia mihi api ako koia o e King Schools, koia e Chechu te New Sawele, ki hono whahoko koia e polo kalama, whakakau me a moe api ako koris tonga ko atere. Ai ena nau lau mai foki e hong ki mua o e tau ni o ahi mai ki he api ako koia o e King's School, koia o New South Wales. Ka ke he, koe e pokfo koe ni ko hono fuofuo whakahako o e ni, pea o kuiaia a manaki e hoko atu pea whenga mare koe ni ki tonga pea moe ngahi api ako ke he. I ka hinga tai ka kua o si ai foki pea moe ngahi a whakakau ngā mea lelei whakatoko ua o i ngahi kolo o hange koia ko kanita pea mo kolo motu a o kuiloa koe Sister City. O amanak fuke mea mai e tahine a Princessi Angelica la tufi pe kahala walu mata aha tuku aha upe mo ene kulu putokoni koia ke ene maa i moa a fatotolo ilo a ko felotei ki sene ihe wike kaha u. E me ai e tahine Princessi i he aho pule luluko na uful maa tolu o me a ahi ki he kahenga lotu katolika o whakahoko ai ha de ngai fehu i moa ngai whaka eke eke whakatotolo ki ki e historia. E tari tari lelei e he kau tanga taik pātere, tau hi lahi, pune ngā we lahi, mo si a si, ai tahine princessi. I he asa pate lewa e ma umisa, ai tahine princessi, mo e kau mui mui wholau, i he fale lotu ko sanga toso o se fo, i peo moa kako senta o si a si. Ko e whakakoloa lahi eni, ki he kāinga katolika tonga o sene. Rorona e ni kuna te waki ma whanai pē ki he te waki koia o i kainga tonga katolika o Aslelia. Koe no katoanga i hona o tau ni manoa ka koe siu peri koula hona fotu i Aslelia. I he wike urake o katopā a hoa tolu pea moe a hoa. Pea mo hono tari tari leleie e ki ka nari e me amai ki he katoanga ni. Pao si ibe me spoti koe o ngongolelei koia kuo amana ko ka watu pe mo eta timi ne ti polo fa fonua atonga ko tala e na ka watu ko ia ki he tipu ne ti polo ama amani i he ta fo wa fe wa fitu i re ni me na o ikuna ka fa ka fa ko ia i he timi o tu motu ko ki e na o ikuna he valuta ha ki he ni me ni ma ko e fa ho fu na fa ho ni he ma spoti ko ia ko anga ma longa tonga i loton ko alofa ko i pu fo ken a sene pea koe rakfo fua taimi e ni ke whahoko ai ai tau whiriwhirini i tō ngā. Nā e whawhiwhia fōki a mea tōnu ai e tahine kui ni na nas pau tu aho i he kātō ngani ka pe fōki pea mo e tāwhikau lahi a Auslelia ki tō ngā Honourable Bradley. Kataki pe kai whakaose atu ai pe a ki o ngongono no koe ni whakakato atu pea mei whonuani ko Tahiti, lo tonga o ato e ngongoni pea me loto pape este koe kolomu a. Hangi koe ne o ato he whamatala ea, koe whanuani o ngā umawhana au pito he taimi kotoa pe, e taimi kotoa pe. Pea o ku ngā kolonia fuki Franse, ka ko nau lea a wa ko lea fa franse pe mo nau lea fa ka tahiti pe o ki lai pe atano fuka i he lea fa papalangi ki he fonuani tu ke he nga he fitu fa pre anga mo nga he nga anga a ko nau to lai u na i he to ta ha kilo ni ma fitu po pe ko fonua o ku ne tala he ni ka kai u na fi fi e maututa e malai wa punane ta ta le le fo ki na tor me na ngai fai wa so ka pe ki no faka ka ho a ki na tor a he mai o mai no fo ke fa fo o fa lo to koloni i he teu teu o ku na i fo nga faka fala ni se o ki to si pe o na ka i nga tonga he ni ka ku i kai ke i ai hana o community tonga pe lo tu tonga e ku na ki to si pe pe a ku i kai ke i ai ha fai fi kau pe ko ha si a si i he ni Pasi pe o ku i hen tono fo a bishop si laun sa la vea ko ene ahi mai ene mo fe kumi o a tonu ki fa i toka mo i fono aloto o Captain Thomas McCarthy i fa i toka wahi niu i pape ete. Ko e tō tahani foki na ane whai ai ngā oe pango koia ki hono lava ki i kaiha asi pe a mohono whatau tuki o si kainga o ata i sune o tau tahavalu o no tolu. Ko tāpu ni o e whalabalawa mo na wha ose a ngā oe a Bishop's Lounge la vea pe a mo e whe kumi ki so nau kainga ata. O mau inga lai foki a ngā oe ni kono whahoko ke owa e tuku noa i motuange ai me a whaloloma mo e pango koe ni na nau whai ai e se o nau kainga ki ata. I hiri koe e se o nau whaha ere mo no ave a palu ata pe a motu pou ata ki kolo maile e wā o nasi ta toka i e wha i toka where ave. Pe au tau pe ke hoko ato e ngā we mo e whe kumi ki e ngā we kovi pango mo e whakaloloma na e whai. O wamana ki pe ke whakahoko mo tu atu koto ai pisa op slow and slow avea ai tu unga o e whe kumi ko e ni i he polo kalama o e po pule lulu pe a mo e hiku le o e whatu amerie. Ko e a ahi ko e ni ki whaitonga e whakahoko i e taimi ho fulu a pongpongi koe koe aha tōna ki fukia e whanuani. Koe ia uai e whamalo lahi episo pē ki hono ongo kāinga ko Mariana N. Pepe Sovaleni Juventin pē mihe maka ko Pauline pē mo si mai ma waka lahi a Ruches pē mihe maka hiritaha pē mi loto pap e teni. Iorana maruru loa Aloha ya lahi. Ko e ngata angai e ki o hong ko lava o kau kat me i loto pap e te te uta maka pia mo linta pasi. Ko fam, o pape nei o lele i atu, whamalo tō mō mea mai, ka mō mea a tō fatu. Malo.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe ueina i he o mai e tau ngahi o ngongo, ni o ngok whai e folau ka oku kei lava pe a e whatongia o whakahoko mai. Tala monua atu ki a te koe. Ka uma a foki ai tangata iki piso pe i he whatongia o kumolawa atu ai ki he whanua whakafo o whaku e nako tahiti. Malo, au pita tau tok whelongwa ki e wike ka hau.
0: Iyo, malo.
2: Ko vai maa lala tua kalau me kau taha e Planet Gas mo na whanangonongo mo tu uaki ki he wike ni malo vai.
3: Malo, au pita te evita pe malo mo lau maria ho eiki. Derei e tonga ko toa pe, mo me ama mai pe ki tukwa tai pe ngai ongongo, me kau taka i loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pe te vita ko atu ka malo, e ka inga ko ine nau me ama i o whao ngai, ai ngahi me alere ko ia at Planet Cars, ai ku wha malo hen kia karisi. Tas to maa ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na me ama ia me iweringa toni. Lava lele i atu ene me alere pa whawhefia mau pe, ko uri a koe toko ni ki e kainga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wa tai pe fo ka whamā lo heni i a lani mote, ai koe ha moa fo kene wha lava wha tau atu ene SUV e wikene, pe a lava re rei at foki mo e ongo Cook Islands na mea mai mei Hamiltoni, ta kwa ifo koe kasto maa kwa manaki ke na mea mai mei whangarei i e tona ki koe ni ko uri a koe sign up ai pe na mea lere pe a tiri vai pe i e ahata tau. Ko ia e koe tai fo ke tuku ai ngā ue ko ia ai kautahani ko uia koe tonga ko toa pe kwhi e mao e nau mea lere. Pako ato ai pe fo ki ai wha mālo hen ko tangata ko ini o mau whi ngā ue aki mo mau whi toko ni aki ko uia koe paifatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika e ilo a foke to tahani fukata wa at maupe a ele ika ihe imenkuri a e glave iloa ihe tonga tokolahi na ufukatau ika maupe ihe to tahani o me lava mai fukia ke yate kwea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono faka ari ari atu e ngahi me alere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu me alere ko ia ka ngatonga o te moutolu tatari tawa ke tokonia ki moutolu hata faaki pe papa ukai ke iai haolai seni Me mai koe lava lere i peo whaia te tokoni i ha o whaahinga IT i pe koe kalaske mea lere. Kalaske ke mehe kā pe o a uke ngahi iuti o fetukua o pito i ka ingatonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walu pe ko au tonu mai pe ke maui a te. Fika te au fituono e i he Nelson Street i onehanga.
4: O kutamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu ono tolu tolu whāua, pe teke e-mail i ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu take ki he mau mawhai o ngau fuatu o ai ngahi maka tu unga ki he whakamawhola lea The Broadcast Standards Authority i he noa valungi au tolu o noono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi la unga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalua.
2: Ko
4: e
2: whanga maari koni ke watoa i ki whanongonongo koni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko e ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa o ikai ko e aho nima o septema. Whatonga iange ko e aho aho tolu o okatopa o ikai ko e aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu la lahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa o kutaki ai a faifekau lolo mafare mo e to'u ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
4: Kaupoupou MMT, koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ko vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai o ku taha pē, te koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua nā ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flicket.co.nz, mmt.flicket.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi iwi.
2: Tanga mariko ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai, tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, merie, pe ae toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Promo eki galimua ki whanonongo ia koe ni ai kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kau mi pa. Whakatoka ngai angi mua. Ko e tau polo kalama wha malo sino mo wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuku Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Wa ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kere ka kotoa pe o loto a kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo le re mo mo i fe fia mo to ia we the people fa papa tu pirikita no o fisa fe tu tak

0: Kau helau.
1: Kau he lau, koia. Kau foke atu kate koe, ke ke tataki mai te polka mao, te kai peke huu maa he ngo tangata, ka ke tataki mai pe, malo.
2: Iyo, iyo, ke tangpe haku asirika whinga mai a Malpo me Amerika, pe a mo Iohani o kui tonga, lo tonga tonga e Iohani, ke lo pe kui haa pai pe kui tonga eki, ka ku ngari whinga ta e, ngari kovi e tua e a koe ke whinga ta e whinga mai e. Kasai pe kata kamata e rewa, Peke kamata ta aki po kama takulau aki aki lot, no no pe i wafa tamai, mai ala marau mare mai non. E ki lelei aku, ka ke fie tuku koe mau fie fie me mau fafita e kuhi koe koe ngā hi whakolo katoa pe ko ke whai. Ina se e ki kau kostutu koen, kau mai e whanau kostutu takulau i Aotearoa, mau ngā hui whakau koen. Neonga peku mau kei mau pia e mālolo, talu mei he kātanga siupei siriwa, ka ku mau pia pia pe ki hoko hoko lele pe po ka kani ma mala foku ki ki ma wi wa ki he po ka ma le tio kani pe mai na ki a rinta mo te vit pe la ba ke ki fa hoko po ka mo kon pe a ki tunga po ka ma fa hoko e fe kani wa ko ki ka mo ye fa ka i bi an e nga ku fai ki han ola ma fu ki e ka ha fo noa ma ko ko to nga i me ni wa fa Jesu Kristo ko alo ka ko ma e ki tamai mari manon
1: amen e ha ta ulu ko yo an ya ko ta ta ri mai he lai ni malo
2: ko ye malo pito de e Johani ke fa be ta ki ri ta ta ri ta pu pe mo e ta fi to maf maf ta mo e ap tu pu ko atalanga tap mo e tum tum ka hala ut pe ki e ke biko po tonga mo niwe ha mata pure mo ki mo to ko to pe ku fa fa wat ke fa ta pu mi fa re ko ni ka e ku mi mo e fa nga mari ko ni ki ate au pe mo e tanga ta ko ni a Johan Lopet ke ma fa kata te prokala ma e ko shutu ku i he e pokama e ahoni ko no kavenga e tala noe a pokama e ahoni ku ua pe, ke ura ki pe te maki i tala noe no no pimo Johani ki e ngahi ngai fotutu e tonga chaplaincy ma ngahi mea ku makau kei me e mo community ku makau kei ku kau foke Johani mei mei nkuli pe a mwau mei mei na ofsoa pe asko eba mahoka lewa ke tau tala noe ki he ki e tau holo ko e tu po ta mini ku a tu nga ta holke fa so singa nga we ka ku ka ke ko ta polka ma ke ani ku ape ka e atu e ta ta ka te ko Johani ko e fa pelo ka te Johani ko Johani fo ko e me mi pa ia e o e komiti ko stu ko ta ku lau ko e to ko presteni pe a to e kau pe ko au mo Johani ma to e kau atu ki he komiti o komiti langa ko nion koe holo takuilau fataha pia mo malupo peko antelu turi. Ai aku mau whaika maari aha ko ni ke whaiha ki whakaikeke ki a Johani ki he tuunga e kiai e ngawe koe ke holo. Ka ki mua ai i ai Johani ate ki whaika maari ko ni ke ki whawhiloak mai peka da toki hoko atu.
3: Mula pito au raul, mara pito whatapu kamata ke programa e fiaf koni. Ka damu mo ke u kau atu ki he programa koni e kolestiruk taku i rau. O ki ngoa ko Johan Lopet, o ku lere maku mi lapa hape mu hapai. O ku fuisi apiro ki kau atu he programa koni pia mu hautaul. E taratano fika waki pia mu ngau koni e fika waki mu holo koni a kolestiruk i rau. Malo.
2: Malo pati Johani. Ki mua pia ta ala ki he tāno ki holo ku ko whatonga hi po Johani o ku amanake whakahoko e tau poklama kātoanga e superi koula o e tonga chaplaincy pe ko e kainga katolika tonga koni koi i okalani mo Hamiltoni aia ko e kono kātoanga e tau ni manoa tau me kamata e tau community ko ya mana e kawa te vita ia he no kamata mai ngā weka ku koni takau he whainga maare ke tau kātoanga e E pia ki whamatala Johani ki he ngai te ko whai mai mo mo turiki. Ua hawa ki whakapuripuri sa i pe tuku peia ki he sibi hiwa. Ka koe, e pia ki update mai ka toki ka toki hoko atoa uia ki ai.
3: Koe ro manu, koe Pe tu foka tai nimi ke te te ko ne superi ko tu la si ma po pe ngai komiti no te we palani nga we ko ni. Ko tu mana ko kamata nga ko ko te we superi na kamata kia he nga hi lau tu fa sa pate. Ai na na umisa ane po fa ta be mo e katnari. Ai na fa ko na umisa ko na tori e e apsiasti ko na sentrisa i mangere. Na fa ko po pe ko mo na ngai po palama na autor i he fia fin mahalo ko e sāpate o unau misataha i he sāpate. Kako ako e ahoni o kuia e nau kuparama nau torea i sila. Ko e kamata tu penia e ngahi u teu koni ki te reo ke superi. U mahino pe fok e ngahi u komnio. Mahako ko e ne tuho e tani ke kumahino ka teo ko e ngahi la ataki. O kuia e nau ngahi u konau tote nau tatake e ngahi u faiwa katoanga koni. Ako nai e nau faiwa filipa e ko e ngau faiwa tutuoni e. Ai ko ne tu e tai nim ke programa pa ko fano pe ngari ku te ma fana ngai u la ta ki e tai nim e ta ta ki e programa ko e a ho ya ho no wa ya
2: to ya
3: e o bi ke ka to ana ka ko ne tu ke tai nim ku to le le pe ngai u o tu tu ana u ko mi ti ke ma ke he pe mi he po hi ba ko na ko na e ta la ki ko ke ngai u u ko mi yo
2: to ya yo Malo apito, paka mai ngongo le rei koia na mai no befune pa kato e kamata pa ava ke tau kato nga e misa na paka hako ane e fia fi e i e Saint Tris le tataki e i se la. Ko e ki whakalawe te pekia i e tapako na mao ki matou me wahenga nopsoa ku o ku mao kautfok mo ki matou ki e tau kato nga. Ko e ko tau ah kato nga whakon ko e tau pohiwa mo e mo to nga ko nga programo fa ko poke a ta hatolu ta fa ta anima o nove ma pe ko ya ku fa te u kiai ke ma hiba ko ma community ku fa ia e son dai tu ma pe le le pe nga we ku ma u ke i finga ke ya ko ka te mo hiba ko hiba tu tu ni pe mo mo hiba fili pe ko e ma tu fo ko e ko hiba ka kala fo kia ku fagaleria e ngai kala pu ko ki fagaleria e ko mi tiko ka chepensi ka ku tau ka at pe fo kia ngai kala pu fi ka ki ai pe ko ma ta fa ki o ku ma hiba pe ta me va henga kon ko we si ai ku fa ta ki ai va henga no so evon dela henderson mo ngai va henga ko ia pe ku oska mata e ma wa ko hiba ku ta ki atino tu ma me long term Pe koia ku koe whakawhi ki he kau mana ko hiwa mo e kawatonga kotoa pehe wahenga kon kon no soa leere ai ki Evon Taylor Henderson me fitu ko ya o kamata e utoe hoka te toa koi wahai fiaf i he kamata he ono anai pe au kufa ia ki he ata reba tu asila ki unha kuaha pahenga kuna ufi e lava mai ki ai. Mo lava mai ki fika tahi vaua West Coast Road Glen Eden. Tahi vaua West Coast Road Glen Eden. Sae maha ku ku lava ia ta tala noa lava ki he tau katoa nga. Ku pa fia fia pe ku ki fai pia ki lava ki ai he koe aho tau superi koula. Sae koe ko fi fi ai pe ko ni e Johan ke ma ko ke de fata no ki he ki ta horo pe pe ko fi la pe ki he ke me ko ni he ku ma no fo ku te kai ke la vale rei e ta un awe ke i fai pe ai nga hinga awe ki ai ka ko e te Maina pe fuku na lava e tau whakataha e komiti ane po, ane pia, pe nga tai ai lo ua pe. Pe a koe taha e ngahi kawe inga na whaikea tala noa i he whakataha ko ni Johani koe koe tunga ko kui ai holo. Pe a ko fia fia i he ngawe koni koni koe na tau whakahoko i siulai he ta ahi atu ki tonga o ta sio ki he tunga ko kui ai holo pe a ta whai a ripoti o Ave ripoti ko ia ki he komite langa pe ave reba me komite langa ki he kautaha langa pe po ki he project manager. Pe a pamboe tau komite ko i tonga kuna uwhai kon koe ngā ue. Pe a whawhiwhia ka tea Johani i he sio kia na iaia e nau sio kia i pamboe ngā hitari. Ka kou tukat peka koi ke whaenga hau ki whakamatala ki he ki he tawhaki ko ia ula ki e mea kondon ko na ta sio ki ai pe pe ua pe ki ai mo ha ho ngo ki he tari na o mai kondon ko ane po ki he ki he ngā kone ta whakahoko ia
3: Malapito atau pe era pe ko ki fa pul kolotanga i tonga ni pe tai ni mo fa ho ka me e polo kalama ka pa ya ha ki ka ki fuo ole le ya malo ko ele tuka ka ku pe malo sa ya bito pe ka ko fa tau ke me agon ki hanga o fe hu fi ka ka mo tonga ko tau holo ko tu ko e ko tu ngon wa tau holo na tau sio pe tau ngai u fa ta mo mo ka mata anga mai gon ko e te ka to anga ko tu malo ko o smahi no ko to pe tu ngon na ya tau holo ai ai ke ai pengai u paro pare ma fika aki pe moi langa o ma tu nga ia mi he e na e fuga i uli poti na o mai me tonga te tau ka mata pe mi he we ke kon kon te te fa ka to ana os fuga tau ka to nga pe a ia ke tu tu na ta mo lua pe fuga tau fu polo kon kon e fai na tau polo kon e ha o pina ke u ha po ko ia e ka to ki u ha fuga ha ta o si mo lua e tau polo ke na fifi na ka ke na bibliku e ka pana na na pe na to ma ha u ha e poi e fiafi ko ia o tu ma ro e te la yang e na u ta no a fika wa ki mo tu na e ai holo e a to na ka ke na na tu tu na pe na tu tu ai holo pe na fai le mai ai fai ngala ai ke fai ha no ta ta pun ka ko fa da pe ke tu ma ko ku ai ko ai holo ta ni mi ai ko ma ko ku ma winga pe fo kilo mano ta ka he e komiti e ko ta u o mai ta to kilo to ko ta to ka ko ta fa ponga ia e ai ka kai pe mo ko listu tu ku pe mo ki na to lo ta fa ta ngi ki ai ta mu ta u fe ma wa e to ko ni pen ki polisi ai ko ne tu ma ko ko ai holo o mo oni pena et na tutulu na kai kesai a fata tau pea ki heri poti ko he ko li pot ton benia na o mai fa kata ha ai ko tu nga kon ko la nga ko ki kata ki vi tonga fok na kona tona la fa ho ko la nga ko ni pe na si mai no mai mana tu tol ke ko pa na kai na ora ba solo ba pa lo pare ma kon ko fi ka pa mo ato ai na te mai no mai me pata ha ko mi tonga i he na li poti ai ko se mai no kage lava he ki tonga ya hana ka ka ke fe unga fi ka ki pa mo malu kon ko ko ai tutulu kon ko ai holo na e na hu mai le bai ka ka ha kon ko capital tonga e ka ka ha na hu mai na to ru ya ki ai o na pi he te na lava na to lo solo va fi pa lo pare ma ko ya ai ko tu ko pa lo pare ma ko na ta to to tong fu mi ai ta ki lu tu po e
0: ta ki ni mama no
3: ki fi ka ki ni mama no kai hawe to ta ha ko ni o na ofinga ki na solo ba paro pare ma kun ko ke fika pa mo ato ai kon tu ho ke tai ni mi ke ta pa balisa fo ke ta nga we o ma fo ke ta tu ku ma ki tu a me ato tonu ke la vale vai ke ta nga so ta mo ta sio ko ha ali le ko ko e ho ko ti kau ke i lo pe ki ai ta u ka inga se ka wa ki mo tu nga we ta ho ai kon ai u report ko ni ko me pe o mai me fa ta pe ko me pe to tonu pe ono o mai kon ko ke ta usio ko ki ai ai ko tu le ta min le fai fo he ka ta ha ko ni ke to to nga e nga we ko ni ki a to o mai lo fa ta ha mo li po ti pe ko o solo va pa lo pa le ma ko ya ai ko tu ko ko ni ko lo to nga i to nga ai aku pau pe ke te fai asi o ki aki mo pau fo ki atu, ke fa pa pau mo ni hei lai ai pe mga iu ata na tok to se ni mai pe ki mo i. Palo si o tonu pe ke fa pa pau e tau holo e.
0: Koia, io koe, ko tui maha koe u ata kona koe na se ni mai na kai ke fa pa pau i mai pe koe ata ane fe, ka koe ne umaratu i pe ne highlight i mai e puri ai asi kon kon ko ai mata tutulu i he aofi e na e fakalan lan na lanu o si mahino pe na ai mata tutulu ai pe ko ata mata ko ka sai pe ko ke hena ke toksio tom ki ai e yo hani ko fatonga ko e tafaki ke matu aki laio ilo ki ai e tafaki kon ko fe ka waki pe mo e pe mo matapa mai mata pasio ata pe mo pai fo tos mo me ko to pe fo ka mo ala mini ume o ku ko ta fa ki to toni o ka ko e ko ta fa ke ni o ku i tu kon ko e fare o ku la he apito e konga e fare o ku nga we aki ai nga u mata pa ko ni Ai a gulere takai he foi ta fak kato ko holo he hanga hai fo kon ko ki mala aga pulu kato fo ta fak ko ya gu ka ba kato he gu mata pa ko ni pe mo mo mo fra a ba ba kon kon ko foi fare tonga mo tua pe mo holo fo o ku to ya ya ai ai pai fo to so ne ka ba kato ne ta puni malu a ke foi ta fak ko ya ko e ko ha o o fa fu fu a ke tu nga o ku ya ya ta fak ko ya Mwe tau kei kou ke i lo ke i ai.
3: Malo, Hataul. Ko ta whaki kon koi ki he, ke tūnga kon koi ki he whare ko tūina ke rawe i pē, e tūnga kon koi na tai hen nei koko he waha taimi kon koi he, o sio kon koi ki he ke whare. Tūnga kon koi ko he whare ke teo mwe kusio, o ku tau pepe u tai whafi e maari e ngā koi koi nai whai, eh? I he mātūnga pi he kusio ki he safety, He ko ta foki me ma hu inga la ki me ko ko na inga la la hi peni. O ku ke pe foki e nga hi material o nga wa ki apno foanga. Pe ke he pe mo mo me a ma wa ki fe tu komisiale. Ai ko tau tole filo ki u no foanga fa ke u fale lotu pe pe ki a fe tu no foanga tola. Ai ko ko api a ko pe ka u fale kai me nga me pe. Ta ne me la u nga o fa tonga hi foki he. Pe tau fe hu foki ki tau komiti fe ka mo u pai fo ko ni. Ui he koe koe koe natula koe pai fout koe ni o ka ke fu safety en ke whanawa ko he uta koe koe na tau whaita tuku mai ke tau sio ki ai. Koe koe tunga whakau ton ke ai pai fout o ton ke nofo e fwoi treki o le volo ta tau pepea mo taila ke lava peha troli pe ka mea o lele smoothie o lunga ai. Ai koe tali koe na o mai i o sifai ngawe te whalere uta whaaki koe ya. A koe tuka tai nimi koe uta koe koe mao ea u whamuimuita hae ni koe ki ai. Koe koe toa e u matapa au na utangutu pena utolu i olunga pehe funga taila. Ai koe ne tuka tu tama ki pehe ni e malawa ke hao hato taha e whanawa koe pe taha peo hao tau i e koe konga koe ya o tō mea la vea. Ko taha ia ngahi u mea o kai ke totonu ke whakahoko ia ngahi u langa pehe ni. He koe tunga whoko koe na e whehu i he mape. Ai ko tau mui before ke he mea ko koina o mai ko he mape pa moe. Ngai u fie mao whikawa ko moe ngāwe. Ai ko he matapae ko ni o ke hea moe mea ko ni koina na tau taranoa ka whikawa ko koe moe ko mape. Ai na si whawhihu ea e mea ko ni ki mua pena so mai tali o mahino mai i o pau ke whihahifu ko toa u matapae ke nao nofo e le volo ko ia. Pa ko ne... Ko ne tufo ke taini mea upai fot, ko si hanga ea o wakai ko toa. Ai ko fui henga pe u pai fota ko ni o tapu no mata mata lele mai. Ai ko tu fu le tai ni mi e ku fa toka nga i. Ko ta wai fu ko na si o pe fu ko na tol ga fu me fa fu pe na to e pe na lo to na tol o fa fu fa mite nga. Te ken hana to i lo pe ko ha ai ma ti ro lo nga we aki. Ko ha tu ku nga kon ko o fa tu ma ki he. Ke ne no fu pe. Ai ko tu ko lo mata pa. O si fakaba u mata pa la hi u pai fota ko ni. O ku futa pa fie mali a pito ya ke tunga ki ai wa mata pa ko ke lava va le le ai ko no imagino ko no fo tu ne ka ke we ka kau tau ke fe me ko ko hanga tu hi ai nga we ke wi pa we wi na ko pe e ko fo ke u ta fa ki a heni au kaulo ko sio ki ono fa ma u fa professional ba nga we ne tunga tira pe ke ha u me ta fo ke ne me na ku no fo o fi fi ya ba to fe hu fo ke komit la nga e na ta to tongi fo ke ta ki ni ma mano ki he ta ma ko na project men sa ko ki ne ha o tu wa ha mo ki ta to lo o aman ki o si ko nga we o tira ki u spio ya ha report o ha ko report ko na ma fa ta ma o mai ki ta fo tu tu ke ave ke sio ke komit ko ta ha nga we ai ko ta ha ko ni ke ne fai hono fatongia, e tu waha atawa taina mea tautolu a konstitutu pe mwe kau taharanga. Aiko tu gani taini ko matawaiwai ko sio ki ai o ku taulotonga se paki mwe fai ngata he tainimi. He ka pau e kone tu he tainimi fo kukulahi siline ko spo atu e ki tu a ki he ngai uta whaako eni. Aiko pae kake tu nautu e fok mena utolu ko tu fetule ne ka loroa ke tau sio ke whakakato ngai ngai ko eni. Ta hapo ke mea koe na ulawe ki ai ko finishing ko koe ngawe. E koe ngawe ko ne osi. Ko taha finishing ko taha ya mea kune hana teo dou i ngā we mo tala mea no whakao po opa. Ko e umata hoko mo tuunga ko toa ko ku iai u install ko toa umata pa. Peke ha mea ia ai e whelawe i lele i ki hanga ko ni ko koe ai. Ai tu e ngā we umahino pe ki ai kwa ke whaifra lele ki whakawe unga mo tolu po ni tolu miliona. Ko e taha ne mea kune nofo to tokanga pe ki ai. Ko e tapako ni ke he luwa. ko luva o ku ko luva ku na tula luva ke ta punen ko luva pe ma puni la luva ke la luva na loka eh tu kon ko ta luva ko ta tol ta ku la u ya o ta puni ko luva ma puni o na ba na o wa ba la luva mi la luva eh ago ke ko ta pou matang ma ma lo me ya o te fa no bide ke ki ma e akiloto ta mo e ko ko ta material fu ta un aki ha ta un ko me ko ni na u mai no pe ha mi si aina Pero que estamos fatto gai. E le tu hetai nimi pe ko ha fu olo. Ko tau te fra gau gau ke finger pan ke te fra fiton. A tu nga kon ko e kwalati o ku yai. Na o sianga foko to o mai lai luba e taha. Me he luba ke usio ke kwalati ko ko e. Ko le tu hetai nimi ne matole lai luba ko ke to ke heke he matole ki lai kapa lai luba ko ni pe amu e te hanga o fraba ko ko e ha nes kapa inu. E kapa ko ko ko ko he magnifico ya. He? Ai ko tunga ko ko ko sio kia yo ku. O kai fuwa ha fuwa mo ke te pa fi mali. Ta ha umia ko te ke lai. E ko ta unga we ke a unga ki fata ta mo e i ve kakai. Ke na o mai ha ke na o mai na fara la ka ki ta tolu u ta fai nga nga we le ko ni. Ko hi ko ta sio ke ka o ta ko pa ta ho fa kia ye. E ko pa nga la he no ta unga ki ai kai ko ka ko ta ha nga hi me la he ko to ka nga apito. Ta lo ta u nga u fata. Me ai na sio la he ke ta unga u fata ha ka u. Ogu hangi u tau mei mei ngawa ki pefra matala ngutu Kau mahui nga mau pe ke tau ai mau pe mea kotoa koe ngai uli ipoti kotoa pe ke omai pe omai mahano fra matala pepa ke mahino au tau hagani au tau fra papau o hangi pe koni koko tau fuisetongi koni koko e tau tolu me kiwi tonga ke kautaha ke pitolo ke nau fai ai hagani ai fui ato koe ni Mai no ko fu se mai ki koni na na ko fa no ya na fa ta ha ai ko nga hu fa mata la koni ko se mai no a ki pe ya pa ki na dol pe a fa mata la koni o yo mai no sa be ko ni ko ka ha ki po te na va na to fa fa mai ko ni eh
0: ai ko ne to ta tu i yo hani ko e ko fa mata ko mai ko si ne mai pe ata ki tu a e e tu ko ta nga we ko ka to ne ta fa mata la ka ku ko ka hi po ko e ko ta taimi ya
1: io malo al daulo
0: talo mai taimi te ko e fra angela ko ka matani ti ta toho ka tu e ta por ka ma hoko ki to hoko tu be ti ta no fo pe o to li poti mai ta unga we ki ta ko ko stu ke na me e me ko hoko al fra malo te ko ke mai taimi ka e ta fra o si agreva al fra malo ko to pe mo me mai ki he por ka ma ko stu tu ta ko au Tako e jeni pe i he parekoni, i he taim tatau pe, i he wiki hono tolu e maina katu ka e tapua osia kata ki loto. Tato mai maro ka mare manion, koloria ka tamai poe alo, ma lau mare manion, i o tawang ke ngekona koloria, i muaman koloria, amen.
1: Amen. Ko fa malo atu, eh?
0: Mare manion.
1: Fa malo atu, lavele da
3: buru kalama.
1: Iyo, fa malo atu kakumua, malo. Kai oate tau tu aki pe mo eta o fano no go malo ko vai mala la tua kala me ka ta e planet gas mo na fano no go mo tu aki ke geni malo vai
4: malo pite te vita pe malo mo la maria ho eki de lei e tonga ko to pe mo me ama mai pe ki tu ko tai pe nga yo ngongo me ka ta ka i lo ko ye ko planet gas ora ki pe te vita ko ate pa malo e kai nga ko ni na me a mai o fanga i ai nga hi me alere ko ia a planet tas ai ku fa malo hen ki a karisi ta sto ma ko ni te vita mo e kai nga fa no na me a mai e me i nga toni la va le ia tu e me alere pa fa fe fia ma o pe ko ni a ko to ko ni ki kai nga ko tonga ko to a pe mo me a mai pa ta pe fo ka fa malo hen ya la nimote ai ko ha mo afu ke ne fa la va fa ta wa tene e si u vi e wikene pe la va le ya foki bo yo ngo ku ai le ni sta na mai me hemitoni ta kwai fo ko customer ko amanaki ke na me mai me fangare i to na ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me le re pe ti ri va pe i a ta ta ko ai ko tai fo ke tu ku ai ngau e ko ia ai ka tahani ko ia ko tonga ko to ape fi ma o na o me alere pa ko ato ape foki a fa malo hen ko tangata ko ini o ma fi nga we aki mo ma fi to ko di aki ko ia ko e pai fa toni ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika ai ko ilo a fuke to tahani fu ata wa ma pe a ele ita i he imenguri a e glave iloa i he tonga tokolahi na ufatau i ka maupe i he totahani. O me lava mai fukia ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o whema o hamu mea lere ko ia ka ngatonga o te moutoto atari tawa ke tokonia ki moutolu hata whaaki pe papa o kai ke iai haolai seni mea mai ko iu lava lere i pe whaia te tokoni i ha o whaahinga IT i pe ko i kalasi mea lere kalas ke mehe kāpe o au ke ngahi yuti o petukua o pito i ka ingatonga ko fika telefoni ko e noa ua ua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko au tonu mai pe ke mau ia te fika te au fituono e i he Nelson Street i onehanga ta mome a
1: tanga maari ko ni ke o atuai a whanongonongo ai mapu a vaea ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea me i houma kano lelei au pito me rie pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Kau Poupou MMT. Koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe u te pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uiviivi.
1: Ore whanga maari koni, ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e whaa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo, mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: Toi mini te wahiva pe hoko ai fa, whainga maare ko ni te tau wakai ai ke plokalama ko ia oku hoko, ko e plokalama ia ai community tonga ko ia wahenga Hawke's Bay. Fifia ke tartalele ia Maria Vea ka maa foke avilia milata ke whakahoko e polo kalama ko ia. Malo e tau mau ai ahoni Maria ka maa foke avilia mi.
7: Malo mai ahoni, Linda.
8: Malo, malo Linda.
6: Malo ko. E o foke at kia moua.
8: E whatapu ka uha wato e he whakamalia ko ni. Ko ngā ke whae e polo kalama ngā maheni a Hawke's Bay Tongan Community Law Funan Society. Ai au mai heni e ha honi te amo William Lata ke ma fa fonga ia to a ngahi o ngongo mo ngahi a palani ko tape o ku fai e he community tonga me va nga Hawke's Bay ka te u kamata pe ma proklama pa te to tu ka te ka William ke ne fa os mai ma proklama pa la bai ke ma fe pota la no a ke ngahi me amo ngai palan fo tu a community tonga ka ko u ko e koe ahoni koe aho a mahuinga ia ki e Hawke's Bay tonga a ki he wahenga Hawke's Bay ko uhinga koe lava ke whakahoko ai Blossom Parade a ma ai wahenga te na e kawa tu ki ai ai Hawke's Bay tonga community whataha mo ngahi a matakari ke heke he pe me e i he wahenga ni ko no whamana matua ko kono whakahoko a hono celebrate ai ai Blossom i he wahenga ko ni. Poia na e fafiafia a polo kalama a honi, lava ke kauma e angahi matakal ke heke, ta lava ke si kau watu ki ai a homau kai nga tonga, tonga koe fafupongai a e vahenga o kai nga tonga koe ni koe me he vahenga hoktei, pia oku kone e lava e na e polo kalama mahalo kumo mamata mai peo kumau ke iteu nga tu pe. E lava ko ni ba programa parade na fanga hoko ka ku aya ko lava ko ngongo ta ni lava tu ai concerti ai Hawkspeed on community ane po ko finga pahanga nga maheni pe ai community ko nga ko tatana ki ha ki seniti nga ta mu aki he a tokoni ki project ki ko ni ko langa holo ko hinga ko e mo nga palani pe ki ka hau ka me ke ke pe o pe ma o ki ai ka ku mahalo ko yo ngongon ko ma wate tai minete tu pat ka William me fanga mari ko ni ko nga ke ne fa ho ko mai ha ko nga ma ngongo palo William
7: palo to leti palo to linta ma fanga mari ai be ko mi na si la ve ka le ti ko to ko si ne ma u blossom parade na ka mai ki ai ka ka ta ke ke me ngahim community ke ke ni mango fulu ma ua pe ko Hawkspeed song community na mau fika tolu valu i he blossom parade pe ko nei lava lele i ni ki fatongia ko ni na ka mata ia he taha pe lava lele i mo no fafofonga i o community to nga i va he nga Hawkspeed pe na fie fie au pito ai tamai ki ka mai toinga ka me mi pa ka ke ngata ai ka to fie fie ai kakai ko toa pei i hasting ini na mau ka unga ka whakataha i ono celebrate i ploso mu i e wahenga koe ni. Nei lava le leat koe ia paha mu ki isio mai koe ni umau ke i whoro ngā te hala ki ap pe wata ko mamure mure lahi e ngā hi whaha fōtu ngā tu ai pa sum he whafini. Koe mago e si mea pe taha e niu si atu me i he mau tuliki na e where ai ngai kulupu RSE na nau si foki atu ie weekendi kana e kamata e foki atu ai kulupu RSE ie buke kua osi pe au kutoi ai ngon kulupu RSE e ua ai e toki foki lo ua ngon kulupu koe ni ie mahina ko oka topa ai koe mahina katu uia na e kulupu koe na e foki e buke osi na e lava lelei ano whakakato ai ki yako o ku ui koe new learning koe planting the seed na e whakarato ia i e wike kua osi, i e kulupu koe ni na e nofo i miani, koe kau tangata na naulele mai, me e kolo koe yoko mawhanga. Na e si lava i pe na graduation ni, i e whiafi mouni te, pana na usi puna to ai pe ki tonga, i e hoa ta a whalai te. Koe kulupu e taha koe kulupu ia na e kau tangata me A1, na nau nofo i e nofo anga play fi, i e kau taha koe ni ke Mr. Apollo, na nau toki foki atu i e whalai te koe ia i koe ahoi ane a fi. Pea ku toile vai kulupu e ua, tēnau toki whoki atu ki tonga i kina i he pahina katoum. E koe tauki i News No No pēia mei he kau tangata ngā una na ulawa mai ki Nusilani, ke vahenga Hawks Bay i he polokalama ko ia e toli whai a kau. Tuka te whenga wāreni ko ringa reti, kene toi tātā noa mai, ki he ngahi ngā aue kotoa pē na mau whai pē a mue project management team ai ke team mia meals mule ai nā ka e pehe foki ke a Jess. Alo opita.
8: Alo Vileami, ai a koe ngahi o ngongo koni kok mama ua te pia fini, koe hange koe lau a Vileami, koe kau mai foki ai team mi koni koe ai project management team a Jess pē a mue mortgage hub ko a muli aina o kuna loto lele ke na hanga o whakalele ai ngai whenga pahanga poko u fundraising ko ki hono
7: Leti ka taki kutio koe ki ongo mai halea
8: o kuongo atu?
6: Ia o kuongo mai pe
8: Ia ai a koe whelotoi koe ni i he vahaa o mortgage hub pa moe project management team koniko oku kaumai kia a address pa mo ne timi fataha mo ki ma toluni me he Hawkspeed Tongan community oku lava ke ma felave ia i hono a leai mo hono pōpou lahi ki he ngahi kōle whan kun ko o ku whahoko, ko uhi ngāpe, ko e taumua ki he langa ai holo, ai Hawke's Bay Tongan community. Aia ko e ngahi whengawe aki, ko e ni o ku whaipe ia i he whelotoi ko uhi ngā, ko e loto leleipe ai community tonga, ke ange ai mawhai ko ia, mwenga hinga aue kotoa ko ia puasia, e mortgage hub ka o ma ai project management team, ai a ku okulava ke si tokoni mai ki hono whakalele ai fundraising, ki hono kole ai paanga, ki he ngahi pisone mwenga taumua, ko hono langa ai holo whakakolo ma ai Hawke's Bay Tongan community lang whanua, ka uma ai tonga kotoa pe i he wahenga ko ni Hawke's Bay. Ai a te uate whaimalia ko ni Kaviliami ke ne hanga o lawe i mai, ko ha ai ngahi ngongo whakamuimui kua o mai mea chess, pe ka uaki mui ngahi ngā aue ko ni kua lawa atu i he taimini. Malo.
7: Malo abuto leti ma whaimalia. Malo. Io ago e tana ke tuke me na sita no ga le ti na e fufu a fai I apply a project management project management team ki e fo'i whenga Māori pe ko e whenga Māori whantingi pe a mihe New Zealand rugby ai ako e fo'i whantingi o ku ui ko e New Zealand Legacy Fund pe ane fai ai whenga ak whakataha pe a mo chess pehefo ke toenga poate mo toenga ka o mi pa ke fau fau ha ki fo application ke submit ia baka to unga pe ko ngai si o ke ka u ai no fagalele fa le fa kolo pe mo kele ko ia i Chatham Park i Flexmia ko ina fa ia ai fetu taki ke nga hi kalapa ka pulu pe i e vai nga Hastings o ka u pe ai Hastings rugby club ka u ke ai MAC kau ki ai kalapu koia i tala te ila, pe pehefo ki e Hawke's Bay Magpies. Na si whai ai ai sepi ai ngahi e-maili ka teki nau tolu, koe kore tokoni pe na mau mai letter of support, pe ko reference letter, ke nau tokoni a mea fe ngā koe ni o kwhai. Pe na e lava ngā ue ko ia, pa uke i tari pe ka teki nau tolu, na si whai pe fe e-maili aki mo ngahi kalapu koe ni. Ka koe application ni koe ni ki he New Zealand Legacy Fund na tāpuni a Neafi, pena e mau ngā ue whakataha pe a mo Chess te wanga, pe a mei he Seek to Harvest Solutions, ke whakakato e ngai whie mao kotoa pena ni whie mao ke submiti a ka application ni, pe a koe ni na si o hifo na o si tāri mai pe ane ahoni, pe a mei he New Zealand Rugby ai email on a confirm mai ai submitted the application ni pe ko na o si mau ata tau na si ha me te ki na tolu o ko na si o vo pe ki application na submit ya tu na te ki asia to nga hi let's have support ka ko ne mau pe nga hi let's have support ko ia me nga kalapa ka pulu ko ni Hawke's Bay ni pe ko no submit ya to ai pe ya aki ai va vetaha ko ngahi application ni pe ko ngahi funding ko ni o ku apana ki ke apply ki ai project management team maka tunga pe ke ma ma se niti ke te wa no langa o holo ko si tuku mai he project management team ai na palani pe ko high level plan pe o si tuku mai mo ngahi whakaiki ki o ngahi palani ko ia pe mo ngahi milestone ke ma mui mui pe ko ha road map pe ke ma mui mui ke marawa yo fa ngai fatongia ko ia ki ono a submit ngai application ke tafe mai ha ngai seniti ke le pa hange pe ko ia ko mo me ai ko te foki ai fili ko ia a fili farele ko ia a nusilani o mena ke fa ia e ko tu mal ko novema pe na si mak mai pe fare i me project management team e fai pe ngai fatongia ka kono mo ni e toi ki tatari pe ngai application ni ke mahino mai poko fe ai party te nau tatake ai pureanga pe toki mahino mai ai ai ngahi application ke ngai funding la lahi o ku fai ke sio pe moe palani ko ia project management team pahange pe ko mo si loi ko nga hi palani ko to pe project management team te na utuku mai ga tek ma tolo nga fakauka ko ye ke poate a Hawke's Bay Town community pe ma si o leva ki ai fakataha pe mo e ma authorized working group pea koe mau whae mahino aki ko ia e uki rewa pea moe whakataha whakatoa pea moe poate ke mau tala tala noa ia e ngai palani ko tuku mahe project management team pea koe haa koe ngahi mea koe loto ki ai ai poate pea koe ngahi mea ia te mau ripoti pek ripoti whakafoki e authorized working group ai ku kau ki ai motuani kau ki ai leti kau ki ai pea moe sekretari a te vita niulata pea moe tō taha ko ia ko tōtu a mohe loa. Pau mau fie fia e kei leri matangi e pe a whenga whakataha ko ini. Pau kei hanga tua i pe ke ka au, maka tuunga pe ha si o whaki, ke ho hoka tai ngā au ke langa e holo whekau aki pe a moe hoforo whakakolo project, ke hūwhanga ki ai ai kautonga ko tua pe he wahenga kusipei. Ko tui maa koe ki update pe me ku turi ki e leti ka tuka te whainga maare koe ni ka te ko.
8: Malo vile ami, mawa ngai ngongo koen wha mui mui taha ko ngā koe ko hono tataki mai he fundraising team a hono Bego project management team a hono kore ko ia ai u fundraise te ka u aki ko whatau mua pe ki e langa holo ma ai ai Hawke's Bay Tongan Committee langa whanua pe he ki he tonga ko toa pe i he wahenga Hawke's Bay. Ai a koe whamalo ko ngā ko ngā singa u aki ko ia, ko ngā ka ku lava ke tau whafufunga e lelei atu, moi poate, a hono whengawe aki lelei i he wā o e Hawke's Bay Tongan Community Long for North Society, kai uma a ai mortgage hub, kai uma a project management team aia o ku iaia fie fia mo fa malo lahi ki a muli aina ka ma ches mo ne timi ko nga ko finga o aki ko ne oktau fai ko e tahape anga hi ongo o ko manatu i hake i tai mini ko nga ko si fili ai ongo ki tamai ki me he community pe ko e vahenga ko ne Hawke's Bay aia ko e ongo tonga ene o ku to atu ki na awa ke na kau hono fafufunga pe ku na kau atu i he andan Timi koe under 19 a New Zealand rugby. Pea o ku kau atu ki ai a Solomone hala ufia. O ku wako pea Solomone, lava mai mei tonga mehe kolisi kotoloa. Ma umai ene skolasipi o ne ako i he Hastings Boys High School. A ia whakataha pea mo paea. O ku na whafufunga i e naua ako paea kawhanonga. O ku na whafunga i e naua, ko naua nai to'o i he timi koe ni na kau i he whafunga i kau i he whafunga koe ni he timi koe ai under 19 New Zealand rugby. Pea o ku kau atu ka pae a kau whanonga, ka mā Solomone Halaufia me Hastings Boys. Ai a ka pavile amba kute aha ha o mā ulahe ki he no filiatu o yongo tamai o eki tonga koe ni ke kao ki he timi a ka pulu koe ni pia ka taki ki lawe mai e ki ai e vilem ka taki.
7: Palo tu leti, iyo hae koe si mea koe na lawe ki ai a malia, pa mu ilo i kotoa pe, he tonga kotoa pe, whanua koe ni ko Nusilani, o kawa pita a ka pulu i he mauanga mo uile rei e whanuani pia ku fu whainga taa pito ke fili ha tamai ki le rei ke whafofunga Nusilani. Ko Solomone pe mo sene ka fononga o ku kosione ka fononga ku ka ku vainga fika rugby pe propria i he timi ko ia first 15 ai Hastings Boys High School pe ko Solomone hala ufia o ku vainga fika ono fika fitu ia i he timi first 15 gona Hastings Boys High School na e fili pe ki na wa ke na fa fononga i ai vainga Hawke's Bay he Magpies pe toi whiri pia e ngo tangatani ki na toi whakafufungai ai timi ko ia whakatoa e wahe Hurricanes ai ukawa tua ia Hastingin pe kai ke ngata pe na whafungai ai na toi whiri ai pia e ngo tangatani ki na whafufungai ai timi whakakatoa ko ia Nusilani i he timi whakahako high school. Mako toi ki update pe taha mia au reti ko bau ko tui pe ko osila he tai tola he ka u fanongo mo ka sio mai he tau ki proklama ko ni wife ga fare kai ku ui ko fare kai of the pacific o ku au na ia e to ta tonga ko ni ko pasilio pae pe ko ilo i ko e buke ko osi ka fai te fu buke ko osi na ho poki ai kava pa i fare kai ai to ta ko ni ai ago o guava pe ne fare kai me he me pongi o tapuni ki e hongo furu, pa koe vātai mi koe ki mua pa tapuni a wharekai o ku liliu le vai a o ku iko kawapā, o lele pe a hono o a paru e kawa muno seve mea kai, pa koe taimi pe koe tapuni ai koe ai kitchen pe koe wharekai, o ku lele ai pe a kawapā ia o tok tapuni ki he laini ai ua ke tolu hengeng. Pa ku whamana koa o pito ai whakalele a kawapā ai toko taha koe ni, pa moi fonga ko ne hanga o uki mai ai o ka ngata pe he kakai tonga ka ka wai mo kakai muri ka wai mo ka matau kakai be pasifikia ko fisi ko manuatu ko kiripati pa moi fonga ko ne hanga o uki mai kakai ke na ukau ke ne ka vapa ai ku lo te lava kita o kumi ha te ki sioki kava pe ku pe ka pa u te pe he ku ke ke ma o ke ke te fe ma ari mo fe un aso ke kava pa te te lava ki ta ia o fata a e te kane pe ko ku ma u he tala no ko ki ai ko si o ki o ku e to tongi e va to la fa no pe ko pa ko kane fonu e kava o ku e to tongi pe ko ma u inga ko to la e no no pe ku ko si o fo na to le pe kava pa ne po na to la he ta u mata konga he tau me kau me mi pa na osi pe ko he tau konseti i he tau konsept whenga pānga, na nau si lava ke kawa pā, makatunga pio ke whakamonu ai whatongia na e lava ko ia ne pō. Mako ki diu si whakamuimui pia me kuturi ki leti, kai whakafoket whenga maare ko ni ka te koe. Hello?
8: Hello, Viliami. Ange ko lau, Viliami. Ko e bisnisi foki a do taha ko ni ko pasilio paia. Ko do taha tonga ia o ku ne whakalele e ne bisnisi ko e wharekai of the Pacific. Pea o ku lava ke maumea tokoni me ai a ho tau matakali kakai tonga ka pehe a kakai ko i he pasifiki manako a foki ai fale kai ko ni ko nga ku ma o me nga he me kai tonga tata te fito ki he lu ka uma o ku ai foki mo pai ho si o ku i he fale kai ko ia fo afe a tu ke to ta ko to i va henga ni mo to ta pe o ku lava o sola mai ki fe tu kon ko Hawke's Bay Tike lava o mau ai ngahi a au fie mau mea kaitonga i he wharekai koni o pasilio paia. Ko ngā i he taimi koni o kuawa. O kutu ai wharekai ko ia i he Heretaunga Street. Tike hao pe ako e loto loto ngai poko uo uho ngai o Hastingi. Peko loto kolo o Hastingi o kutu ai wharekai koni koe ai wharekai of the Pacific. Oia ko e ato ata la monu ki he tota ko to a ku fo fatongia ka ma ai tonga ko to ape o kulava ke mo popo wa mai fa malo ata pe fa malo ko nga ko no popo wa e tau a ko seti mo fenga panga ko ni na e fra ho ko ane po ko winga ko nga he tau mu a ke he o fa tau mu a ki ai fenga panga ko ni ko konseti pe fa malo ko ia Koe ngā tikite nā tōwha te ngā tikite ki he whakatautaha ki ngai api, kai umā a tikite ki ngai kalapu. Pa mālo atu ki he u kalapu kotoa pene nā usi lava mai mō tokoni ai konseti koe nā whakahoko ko anepo. Koe i au kai whamālo, mea te au mō Viliami, i he whainga maalia koe nuku o mai ke ma whakahoko ata e puro kalama koe ni oi ahoni. Pa mālo atu linta, ka umā te vitamaka, koe iha koe o mai e puro kalama ke ma whakahoko e whiawhini, koe ngā kona whakahoko ata, ngahi ungoongo, mō ngahi a... Palani mo ngai fotutu ai Hawke's Bay tongan community langa fono society me va henga Hawke's Bay. Kaya o fatu mo e malo ko e lava ma programa e ahoni. Malo apito.
7: O fatu. Malo apito.
6: Malo apito e Maria Vea ka ma foki a Viram Lata fa kakato e programa ta tok felongo ake programa ko. Malo.
7: Malo apito.
8: No, o fatu.
7: O fatu.
1: Ma ko tal taimiku to e tau miniti. E valu. Toi tau mite valu ki he wha, pea koe hoko koia e wha, koe tau programa fokia, pea mo e ako tutuku koia a maile vihi, pea mo siuri ku tapu, i he whawhini, ka koe whenga maare koe ni, ke o ato e peha tau a foifasi, ki toi lahe tau taimi, pako wha maalo at foki, pako amana ki peo kuongo rere ia te tau ngahi polo kalama, i he whawhini, wha maalo kalinta, si whataki mai koia whatungia, ki he e whawhini, pea pehe, e tā munu atu ka mōtoro koto ape, ko ate whasiko ni mā mōtoro koto ape, o mō mea mai he ngalo pe, pia pepe ki ngalo ea, whanau hopo ate, pia pe ka mōtoro koto, mō ahi mai ki a te uroane, mea taha ki lahi lahi fo ke puke, mō ki i tokanga ki ai, ko e tokoni peko atu kia motoru mo ngā ue aki kapa o kuke tae o kuke ongo i puke ngā ue ake sinsa ngā ue ake sinsa tama sinsa plentai sivi inu inu matai pe inu pongpong inu e fiafi ki lava ke to o atu e fupalo pare malahi ko ni fere a kau puke fono ngai fare mahaki malo

ko i tautai mi ku toi tau mini te tolu ki he whā. Ko i hoko i whā, ko i programa whokia, ai ako tutuku a maire fihi, pe a mo siuri ku tapu ki he whia fini. Ka o atu e whasiko ni ke tautari aki a programa, pe tau tu ki hoko atu ki programa i he whā malo.

0: Kata tami ko hoko to tonu ai fa. Ta hoka pege polo kalama ko ia ai ko listutu ku mai le fihi mo siwi li kutapu. Fra hoko atu ia e filimone vuna. Filimone malo e tau mawe aho ni malo mo e tuk taimi ke whakakate whatongia.
1: Leak.
2: Io, malo tau te mawe e fefin, wa malo he ofa atua tau. Filongoa ke ngalu ea i he hoa whakakolo koe ni. Ta ta lele e taha katoa pe whanau mai, ka tumua ke mumu ake tau tala noa ake ki lotu koe ni whai atu. Tuko ngat pe te vita?
0: Ia o ngole lei mai pe.
2: Ki tau lotu, atua maf maf ma whawhetai ki a Fiona, i whakawhilongoa ki mo ui ki mauto, ma proklama pine a matonga, i ngalu ea e hoa koe ni. Koe awhi mai, koe koe whatongia, koe tūtūnia, me kawa koe tutuku mai lefisi lu tapu Aotearoa, ke whakakato mao ngafa whatongia, whakahau kope o mao ngahi ngafa, mo ngahi whakamalo, kako mao tomu a tau tapa ki a Fion, hange koe rea ku whakangau a ke wholawhola, tukumua ke hoko a haukure o, ke whakahai a ho langilangi, pe ke kei langilangi a pe ho wafa, whakatapa mo e ngāau e ku mao whai, e koe lotu e me hu mao whai atu, e ua whai tamai pa mai alo, mai lau mare maani oni. Amen. Tapa mai awhi o atua maafi maafi, pia kou kore mua ke ufuka maru maru pe ngai tala au whai kotoa pe ku ngau a ke polokala mare te o, i e hoa ngau e oi aho koe ni. Ka hao ni koe aho ku ufuka fie fia pa neongo pe ku tūtū moto pe e au natula. Ka ukai ke tūtū moto ai ofa mai ai o tua pa mone lau ai saame, au kai no no ana to kupu ni ala mai ni ofa i ki tau tolu. Fa ta wanga pe ko ta tau pe ke ki tau tolu no ka toa ki ka nga au e proklama re ti opi ni amatonga pa pe be fo ki ka fa no ngo ka mai ka wa ko tutu ko toa pe ma le fisi lu ta po a te uloa. Ko au fi mo ne mo na ko fa ya ta proklama ni yo ku tu nga fa tongi ama ai ka wa ko tutu ku ko e tokoni Aangi au ae patunga au ae kautaha ko tutu ku marifisi lu tapu. Pe a koe tau akeni e uofuru tupu nai ae whaifatongi a. Pe a hange koe rea ku tau wha ngau e aki ku hau peke holo la ake to. Ka neo ngoi uki whaipe lo to lahi kui koe whakaroto lahi kita e kaunga a komo e kaunga a whanonga ke whai e whatongi a. E kou kore ke ufuka marumaru, ngai tala au whaki, ka tā mua ke whaka kato e whatongiani, ko hiko e tau taimi. Ki mua pa hoko ata e whatongia, ko tomu a fie whaka hoko atu a e tala monu, pe a mei here o e whire eki palestini, o e konstituku, whai whekau me le suipi la atu, pe a mei he sekretari, ka mā whoki a saunarewa he poto. Ka mai kau maula kanga ko toa pe o komite lahe ko listu tuku marifisi lutapu Aotearoa. A e whaka maalo pa mwe taitai loto lelei ko toa pe ki mou tolu. I e ngahi ngao lahe ko toa pe ko mou feia. Ka tau tau te fito ki e ngahi lotu, ko e ngahi tokoni, e ngahi tapa ke keo e tau ngao e. Toa toa e whaka mamafani e ta e whaka maalo ke ta dai kwa kau pule ka ko uia ki ni mao hai maalo alo me ngao ea. Fefe kau la taimuri a tiola.

0: I mehe se asu silam tawa tae na tonga. Pui hea koe toko ni lahi na ne whai. I he taimi mo ngahi tau koe ni o tau feohi mo ia. I he fonuani pe a kaua i peia ke whaaloto lahi. Ke a tingi mau tolu, pe ke a tingi tau tolu. O tau ngāo e mehe funga waka o e koristutu kō me i Aotearoa. Ka uhiki atu mua ke ngahi whatongia ku tala humaki mai ke whakahoko atu. Koe tau, koe ngahi ahoni, ko maheno heni, te tau wau ki he tau fo ou, ku tau i wawau lahi. I he konferenisi e sasu e sinana tau atai na tonga, pia i ka ngata e tau i ai he konferenisi, ka ku ome e tala, e whakamanatu ai, e tau e walu ngofulu ai kolisi, tau walu noa ai kolisi. Pia ku maheno mai e whaihano whakamanatu, ko ngā whetu takia ko wau taki mai. Ko hono polo kalama mo no ngahi o wau, e toki whukakakato e amu i ange. Kai o rewa kwa ki nga umā opo opo kotoa, mai nube whoki wā i taimi ko ini, ke ia e kau ngā fo au he whiki taki whakawhai se kau, pa mo e kau ngā au e pe ai a ko, pe au tika ke mā opo opo e ngā au e, ka koe tūtū ni ia, e whai a konferenisi, pe a hoko ai, pe mo e fwa mana tu e tau walungo fulu o e api a kō. Ko e fwa maalo o foki e taha, e te ufwa hoko atu. Ko mao pe mo e tala, a fwa maalo me pule a kō, ka maa e kau fai a kō. Pe a ke wahe fonua wa wau pe foki, ko hea ko e ofa ko ia na mufai, i he tau ko e ni, tau fwa koloa e ni. Pea na tau mao kotoa pe ngai tala ko ia, ka koe to e fwa mana tu pe o una ngawe a nga aki ai mea ofa na mo foaki ai ngai computer i kai ngata ngai computer ka mai fangi na una wako to ko ni pe na ula auto hi me ha fu nga i ka fatongia na a nga ke na toru i kai ko ya pe fok ko e taha mea mahu inga e foaki na fai ko e mi sini paki fo o ma ai a ko pe a kuto e aonga pe mo ia ma ai si asi ki i wae whonua wawa u. Ko e tahaya ngahi koloa mahu inga, pe a unahanga o whakamahu inga i hano aonga, pe a kuna unga o aonga aki ki he ako i he ngahi ahoni. Pe e foki mo e au takimai e whakamalo, me he kawako no fuma au tatau te fito pe ke whanawa kwefine, o ku aonga pito a e fuaki na e whai, hoa whai whi kaupure, lau manu. A te ola, ka maasi kau whiwhini, pa moe kostu tuku pē, ngahi mohenga tokoni ki he kawako nofo mau. Pene toe pē moe toe ngahi ngahi mohenga, na ea au taki atu he whanau tangata, o muna wako nofo mau, kai tau tau te whitu ke whanau, o muna au te usivi koe ngai sivi maurunga ae korisi. Koe whaka maalo oia, i he ngā alahi kumu whai, pia kou whakafofonga ata leo o e komiti, ke teki mou tolu ko topi ho mou loto lelei, ka maafo ka mou loto fio maarie, ke whai e fuaki ko e ni. Te hoko atu pē ki he taha o ngahi whakaukau mo ngai fōtutu, ku tau teu teu mo whai a manaki ki ai. Ko talaki mai e he palestini, ko e tau teu ko nge o ki wawa u. Te tau teu teu e tau hiva, pea teu teu pea mo e tau whaiwa. Pea koe hiwa, ko tūtūnia pe ia ke tatakia e he whai hiwa koe a e sasi wesilan tau a taina tonga, e tunga papai, koe a e tau whai hiwa. Pea e teu teu e tau hiwa ki e tau wholau mo ia. Tulou. E teu whoki pea mo e tau ki whaiwa ke whai. Pea e tataki pe ia e finei ki palestini e koe punake, mele supila atu. Pea koe ngāhi whatongia koe ni, he kai ke tau teu teu re wahe taimini. Ko re mai ke mu toka ngā tu kau whiwhine ke homo ngāhi tariu i whakasepte mā ke māu. Pea teu teu atu mo ngāhi funga waka koe u whai e nau ngāhi kātonga tuku mo ui, mo ngāhi kātonga o whā ke māu moia. Ngāri ngāri e whakahoko e tau teu ke ako hiwā pa mo e whaiwā na toki kamata peki novema. Pa tau maroro ti ise, mau krisimasi, ka tau toki hoko atu ke tau fo ou, i a ngahi wa i taimi, ke tau te ute wai a whatongia o amuna ki tau whanonga mo ia. Koe whake tau lawe i pe koe kauhi wa whakasia se fiha e alu. Ka kohi te tau tokanga pe ke tau lava o wholau. Kohi a koe tau katoa ngā. Koe amana ke whakamanato e tau e walungo fulu e api a kō. I kai koe a pe whoki ka kuat pe mo e Mo e kore koe ni, ka kahiri e tau ngahi teu teu koe ia, i ngahi taimi koe ki mu a, ka ringari te tau tokanga e mahina ko e pereri, bo maasi. Ka lolo ke lava e ongo whamana atu e koe, ka koe siko tupo omu, koe siko ni salote, ke tau tātana ki haki se niti ke tau to to omu ia, ke tau omu ia ki wawao. Ke whakakatoa, ka tau whatongia, tuku kehe ka pako te aimu hatala whatongia e tala mai. Ko hi koe tala whatongia koe nu kou whakahoko o kutikei ke fuma o pōpō a e polo kalama koe ki wawau e toki mahino mai i he nau māu mahalo pe koe konga ki mui o tauni a e ura uto taurutonga i ai pē. Ka leo ke māu e nau ngai fōtutu hange koe e nau lawe ki ai ko hi koe polo kalama whehiki taki ko e fuke ngahi whehiki taki e nihu te kei ke lawe whakakakato. Ko hi koe wholau at mei murini, pe koe wholau mai mei tonga eiki ki ngai o tu muni, koe whetongi tuunga ko ia, ko pau ke maka tuunga mi ai, ai whotu tuunga au e whai e wahe whonua, ko hi a koe katoanga o e tau fo ou. Koe mea te uhoko ki ai, o kou whakatonga i hake whoki e ahoni, koe mahina koe niko septema, koe mahina mahu inga ki haa whawhine. Pe i haa whawhine rewa, o kou mana tu meri e pe au e kawako tutoku, koe te ulawe i ki he ahoni. Na e hoko a mahina koe ni mautolu koe mehe kolisi tangata, na mau sio mau pe ki he kau ai kolisi se whine, whanau fe whine, ke nau teunga hina whakataha pe mua ngahi kauhiwa koe a haa whawhine. Pei he tūnga ko ia ko uwhenga ke uwhakafofonga atu ai, mea te ki mautolu si whanau tangata, mwe mātua, ko tau mātua kotoa. Ai tala monu atu ke te ki mautolu kotoa kau whiwhine, na amu wako he kolisi si uri ki tapu. Mae re whihi na tau iai. Aku mautolu ku mau e ngahi funga waka, e ngahi sias i e whanua murin. Fnegi palestini, Pai fi kau mele suipi. Pei fokia sandarewa. Mele seini i tutu pou. Ka maa fokia kau wako tutu kotoa pe. Pei fokia taha kau tiuta maa lolo. Ko sentila mila na sentila tonga he taim koe. Ko whaia manat meria ki ati ki mautolu. Na mau lave i pe na mau nono a ia pe ki mautolu. Ka koki mautolu na mau kau he tui e te wahina. E ngai aho koe ni, koe whakamu koe kau, ai poupou, ai whanau ako whawhine, koe hi a koe tariu i whakasepte ma. Nā ku mamata hifo, mou ki whamiri he weekend ke tariu i whakasepte ma, nā whai mi wawa u. Whakamā whana mo whakawhiwhia, hange e ku tau loto wawa u ai pe. Ka koe whakamu ia ke pehe, nia ngō koe tau wholau mai a tau tōke o tu murini, e ngahi uhinga whakawhamiri, pe koha ngahi tokoni maha tau whanki tūku i kolo. Ka au tau toa toa mai bea e to kāte rine na tau maoai a māma, e api ako na tau whaiae whi kumi, o mai mo ia koe lotu, pe koe lotu koe ia, o mou tau ka ve e ngahi aha koe ni, tala mono hoa tu ka tingi motoro si ngahi whae kotoa pe, Ko hoko ke ti motolo ngai lakanga tuunga o ngai sias. Ko hoa ki motolo kau whaifikau. Pe ko ha kau whaifikau whawhine pe. Hoa kau se tuat. Kau taki he ngahi potunga au e ke whakalot. Pe nā mo ngahi ngawe a ngā. O ko ato e mau talamo nubwa me ofalahi ke ti motolo. I he tariui. I ngahi tariui kotoa pe kumu whai. Lawe e pe koe a ngai funga waka, ko si whae nau tariu e nau tolu. Ko ngai funga waka koe ni whae a whakotua, mau toki whakakato a pongpong, whakawasi ke wiki kaha. ka koe tala mono wat ka tiki motolo ka uwako tu tuku kotoa pe. Mana tui pe, ko tau ki api ako, tau whakataha ki wawa, he tau fuou ka pae, whainga maari e moui. I kai koe a pe, ka koe atu pe, a tala mono ka tiki mulo kotoa, ki mo maha tari ui lelei, whakaseptema e wafe wano, e tau whelongoa ke wafe mafi tu, ki wawa ura, ko ia ke whakakato tau ngahi whatongi a. Tumua ke utoi au atu e ki whakahoha a koen. Koe whakahoha a, ko ia koe teu koe o wholau. O whakamanatu mai e palestini ke whakahoko atu, ke whakapapau i o ke kau e wholau, pia ko hii ka pau e hiki ha taurisi ke awe whakataha e mo ha tau whakatau tau tapa ke ngai kau taha waka. Ke holo ki e tau totongi, tau alu toko la. Koe koe ngai me ea ke whaika e tokanga, nea ngope e tau whama a popo paanga mo lau fo lau, kau ka pau e kake tau tokanga ke whaia tupe ka mata i hene kei to'o maa maa mo to'o whaingofua, te tau ongo te tau mafasia, i hano toki o hofi pe i he mō me niti whaka o si. E kake tau area pa mweanga whotutu a ngāhi lao o e whai wholau a ki. Ka kumahino pe kate ki tau tolu ko taimi ki kia koe a ngāhi totongi a wakapuna pa mwe wakatahi pe koe ha a ngāhi whakamore kehe i wā a taimi koe u whai a e whai wholau a ki i he konifere nisi. Koe a ke whai pe e tau teu teu i ka ngāta pe tau teu e wholau ka tau toi teu teu pe whai kei taimi lahi a ngāhi mehe a tuha mo tāu ke tau teu teu ki ai. E i ai moho tau ngahi teunga, ke teu teu ki ai, ko taimi e whakahoko atu ai, a e tau hiwa, e ai ho tau teunga. Pea ke mahi no pe ka te tau tolu ka tau kawatu moho tau teunga, ki tonga pe ko wawau, ko e tau foki mai a o kutuku ai pe ho tau teunga ai. Tau whakakaukau te tau loto lelei, ke fuake ho tau teunga, maha ki i whaianga loto, pe ko e kau kolistutuku. Koe anga ia koe koe a mea koe whakatau kei ia tupe koe mea ko tauanga maheni ki ai. Koe rea koe ni mwe whakahaa koe ni ne tu oua alu e mauhiwa ki tonga i he ngai tau na maufoki mai ko osi kotoa maufangi teu teu hono fuaki. Pea koe mea pe ke te loto lelei oa te te tai teu teu ki ai te te whae whakamore i heni ke te teu teu moia koe te whakamore a ata e alu ia pe alu. Kaike, koe ngahi whakatokanga pe ku whai atu me he motuani, ke whakaawa o atu a tala whatongia ki he api ako o ku tau o whai. Ko ilo pe ukei toi pe ku taimi ka ko hi ko kwao pene o ku hao mai te vita ka maarinta, pe te u whai atu pe ki tala loto koe ni he ko lawei pe ku whaafehu ia ai motuani. Ka te uwhaia pe ki tala loto koe ni, maka tōnga i he ki ako na e whai. Na e kai si wa uha ako ia. Ka nā kuhu ke kolisi marefihi i he tau taha hiwa ono ni mā. Pea koe ku whaka ilonga koe koe kuhu ke ako e taha hiwa ono ni mā, koe tutuku koe ako e tīse mā, koe ongo ange ia ai ongo ongo, whakaloloma ke funga fonua ki tonga, ai hala koe a tahine kuini o feina tonga kunsalo te. Te ko whakamanatu a ki teia mao pe. Ke kutala noa pe ki mai rewhihi, ko manatu me rie, ko e taimia na e toa e taufa, pe ko e pouri iho tau ki i whonua. E kai ko e pe foki, e te vita ka marinta, na e ngahi feriri waki he wa a taimi ko ini na i he korisi mai rewhihi ai. Te e ki ai ke mau whakataha ki mau tolu me korisi siuru ki tapu. Pea nā kuhu ke kolisi e tahi wa ono ni mā, pea utoki osi ma he tahi wa fitu taha, ne tonu ke osi e tahi wa fitu noa, ka nā manumi numi e kupe pā ako, o kai ke lā vai ke osi he fitu noa, ka utoki osi ke he fitu taha. Pea uha uai pe, o tō mai ke whonua ni he fitu whā. Kai ke, i he wā i taimi ko ia na ea ngai whiriri waki ai. Ko tui pē te vita o ke mau e koia a uhinga na e tupen uri uri a e korisi ko tupou. Tāku hu atu mautu penu uri uri korisi maile fihi, ata atape, kai so te hina. Pe lolotonga pe, maufononga mai maha tau e ua pe pe tolme iai, ku mauriri o tu penu pulu, o pulu ai pe au koike he ahoni. Pe aku mahino ke te au ia lanu pulu u, koe lanu ia e si asi. Ka kai te ui loa pe kaha uhinga na te unga uri uri ai uraki to uako. Aena u kei tau i he korisiko tupou. Na e whai e ririu ko ia he taimi o ko urotonga i he korisi ai. I kai ko ia pē, na mahu atu o kamata i he lau kalasi te kalasi ua. O vare pē ia ko ririu e lau kalasi ia o kamata e kalasi he kalasi fitu. O lau hakea fitu valu hiva. Wao koe kaku tau whaka o si ko kalasi taha ua. Kaike, kana e huu koe kalasi ua o kamata aki. Foi liriwia na whahe taimi ko ia. Koe foi liriwia taha na hoko pe he taimi ko ia. Taimia na hiki e ngai ongo maatua koe na la taimuri pa mwe sekeritari o tiu talahi i maile fisi lu tapu o kolotonga ke ia i pe. Hanga he tangata eki o liriwia maufu malai akapulu. Pako anga ne liriu, koe uraki matapā, koe hu koe ki api ako, o ku te hu, koe āia, ku tu ia fuloto maari, koe oe, oe malaya ka pulumei hala, unga bendi ki hala. Pe aku hangea fu hala loa hala pule anga fu iloto mala e ia, e mau kolosi koe ai. Koe taimu koe na hiki anga e tangata iki, un hanga fae fo iliu, o alu e ongo matapā, ki ongo mui mala e. Hio no i kai whaka au fo ofa, lanu mata pe a loto mala e pe whaka au fo ofa. Mau alu he ongo tafa aki i kai toi whaha kolosi i loto. Koe wihi koe ke te ha mata pā i loto, ke hange e koe fuhala pure anga na i kolosi pe i loto o mau kolosi ai. Koe ririu rewa hono hoko, taimi koe na mauririu a lanu pulu. Nai hoko pe he taimi na tiu talahi a tangata iki, ka ko ongo pure ako na e ua. Pure ako ko a mautori maile fihi ko kalistiane fonua, pe ko uraki pure ako tangata ki korisi fefine ko vriami takau. Pe ko kinawana na fai e foko tuu tuu, mahalo ko parani pe ia mo e foko tuu tuu, e whakataha e ongo korisi ke hoko ko korisi pe e taha. Pure ako e taha, whana wako e taha. Pea nai hoko i he taimi koe ni, nai whai e whakotua he ako. O uraki i whakataha i pea ongo kalasi e ua ki olunga, ai koe kalasi taha taha, moe kalasi hongo fulu maa ua. Koe toki whakataha i koe hoko koe kolisi pe e taha, nai toki hoko atu ia he tolu wako ki hoko, pea koutui mahalo koe whaifikau ia koe sione havea, na ne whakataha i koe ongo kolisi, o kaike ke iui ko kolisi mai re fihi e, kolisi luktapu e, ka e ui o au mai ke ahoni, kolisi mai re fihi siwi luktapu. Koe ki iri riu ia pa ko hanga o tāna ki atu aki, e vai taimi ke whakailonga ea ke motu ani, pe te toi hoko atu e whatongiane he tau fo ou pe i kai, ka e kuhiko e kumanatu me ri e ki kolisi mai re fihi siwi luktapu u. O ko manat ki aina, whae ngai i feriri waki. O ko ngai i feriri waki fo ou he taimini. Ko utui pe ki ai. Ka ko ngai li li weni na hoko he taim totono ki mautoru ai au whae ai whakao haani. O ko tala mono watu, ke ngai kako tutu koto pe ofa pe o wa watu eni ke mot saute na e toko taha na fi telefoni ma ane afi mi o maru ko e taha ka wako tutuku pe a ko utui pe kufanongo mahe ahoni. Ke fo i lea koe ni okapa o kua te taure ti o ki ai, ke mbot sao te, koe ko tala monu atu ka teki mou tolu, i he tari ui, pe mo te o e tau fatongi a ki he kaha u, pe a pehe fo ka teki mou atu e vita ka maarin ta, pe mo e fai fatongi a kotoa mi he polo kalamare ti o, te u whakaosi atu aki, a e tau ki lotu whakaosi pe. O tua mafi mafi, mau whakafetai pe o whakafelongo aki ki mou tolu i he lea, pea mo e whiongo aki a e ongo o ku whakahoko e tāmau e kika ma kauna ngā me ngalo ea. Toko ni mai atua ka pau kaha tō no e whakawhia ngai. ke whakalerei pehe a Fiona kai tonu, e mau whakahoi fua ki o hua whā, pe mui whatongi a mai ka wako tutuku. Mau hokkore kotoa ngai malohini, i eklesia mau iki ko Sisu Christ. O whae tua whehe mui lau mare maan oni, ke mau au whae tiki mau tolu mau pe o nahiri, kai whai pe ke tā ngata. Amen.
1: Fa malo la ya tu filimone ono fa kakato e polokalama e kawa kotutuku pe ako tu ipe oku me amai ki nao tolu ko ia mei he mot saute oku wa ole lei pe pe aongo le lei ki ai e tau re tio malo au pito tau tok filo nga ke polokalama hoko
0: malo
2: malo
0: fatu
2: malo ko i tau taimi ose tau initi e wafa kai o ate tau tu aki mo tau fana unongo pa tau tok hoko atu ke tau polokalama ko ia oku hoko mwen community ko ya avahenga waikato ta kanga e tau fohe. Malo.
3: Oku tau mua ai nima tolu taha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whaua pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungi au tolu o noono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalo.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili, i he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
5: Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanongo nongo koni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ia ko tutuku ako maolunga ko tupou ko hotau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema whatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema mo kātaki o teu teu mai ki ai ngai kulupu lalahi e wha a okalani kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka kulupu wha a kutaki ai a whaifekau loloma whare mo i tou ki muini mai Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: Kromo eki ka lumo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau meemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau poro kalama wha malo sino mo wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto a kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo i fe fia mo to ia we the people fa ba ba tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
5: nga mari ko ni ke o atuai e fa no no ai mapu avaea Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo whinau. Pēs Facebooka ko o peti tovo whinau o rea ki ai malo.
2: Ko rea bifang maari ko ni ke whakaose atu e tau whanongo nongo e. Ko ki whanongo nongo e ni ki he kau polisi tutuku kau polisi, papeke kau sela, kau wifi, kau faya. Mau kore atu ke mau whakataha i he tona ki koini i kahau a hua ono ki he whikane manoa i he henu i mangere. Ko taimi, ko taha ho ata. Kore ko ia ki a ki mautolu, ko ia kau polisi tutuku, pehe ke he kau sela, kau wifi, kau whaea, ai whakataha, o kwhae taimi taha ho ata ki he api ko ia o mesake o tumuri i he whikane manoa i he henu i mangere. Ko e toi peho mou whakataha ua, ko e taha i Okatopa, pe a taha i Novema. Ko tui te whaku, whamakata unga ai whakataha ni ko uhi ko teu teu ko ia ho mou aho. Ka ye, te ua te whasiko ni, ko e hawhi ko ia ai Nima, whaata unoa, ko e polokarama ia ai community i wahenga Waikato, pe ko e tākanga e tau foe, ai ai whakahoko atu i he efiafini, i polokarama ko ia, Paula Tofia Taufarele, pe mo isope tupou. Malo.

0: ko e tatai mi to to mini te wahiva to to mi te wahiva ki he ni ma ta proclama fogeni o koko hangai ko me ko ni ulave ko ki ai proclama ia a e community va henga waikato i he fiafini faka hoko atu ia e tofia ta falele te mo i sope tu pou e proclama e tofia ko ko atu ke fa mo i mai ho me afaita ki ke kau he proclama ko e kapau he kai te ke fa mo i te ke ngā ue maa ki te lewa telefoni kai to'o e me a me a e tofia pe a me he a he kai ki atalere i ai a e polkalama i he taimi pe he e ko kore atika koe ka pau ke whika he polkalama wha mui mea hume whai ta ke ke kau i he polkalama pa kai kai te ke telefoni lewa ko e ka kou taitai lere i ki moua i he fiafini i so pe tupou pe a mo tofia tau falere ki he polkalama e kataki pe e i so pe ko hui ke tatai tari ka tofia ke whakamoui mai e ne mea whaita ka lava ke, ke tū lelei a e polo kalama paka i kai te tā polo kalama tu ki taua ia e i sope ka e tene ngāwe a kreva telefoni e kua ki whakamoui mai e ne mea whaita e malo ko tatai lelei ko e i sope malo o pito ho kau mai ki polo kalama i he whawhini ka fōki atu ka te koe ko ha ha mea ku ke loto ke ke tānaki mai ki he tau polo kama pa ke tānaki mai isope i he loto ngani. Malo.
1: Malo au pito e te evita pa malo e tau mau e fefin. Ko ku ma whafofonga e atu fōki pe amu to fia. Ai community tonga pa mi waikato ai tākanga e tau fōhe. Pe au ku ma tie fia i he fiafin ni ke tau kau whakataha. I he e fia fin. Ka ki mua ke whakahauko e poka lama, ke whaipeha tā loto, para toki hauko atu aipe. O tō mahu mawhi koe mau tā mai whakahai wane a fiona. Mau whakawhetā he fia fiko eni, mau hoko sia mo oi mai, a e hi wai mā hina, whanonga anga tā o koen, mai poka lama e fia fiko eni, Mau kore ke awhiona ke hifo lau maa rio no fo ia i teke mau tolu ngai mea kotoa pete mau tala noa ai. Ke lava o ako mea ai, ai whahinga e whanua. O tua ai, mau kore ke tau kau pe mua e poka lama koin. Mau kore kotoa ngai mea ni kalaisi ke mawha mui. Amen.
0: Amen. Ko whamalo atu e isope, eh? Malo apito lava lelei e tau poka lama. Pea taitai lelei ki moua, pea motofi a ki he poka lama i he efi afidi. Whamalo ka ki moua ka whoke atu ko haiku ne tataki mai polkama ki he whiawhini, ke ne tataki mai ta polkama malo.
2: Malo pito, te vita makai, kua whatongia mi hena, ai ki moua ke tau kamata o ku tuka i bethu a malo mu e, ka whita ai ke tua mafi mafi ane, tataki e tau alanga whanonga, paka lao lao ana tula tau toi whiloa ki ai he, he ahoni. Koia koe, whakatulo atu pehe lotu ku o hake pehe ki he ngahi whakatapu kotoa pe ku o whakatapu o mai me he whakamafolarea wharewha mafolarea ka ata amu a ke mahoko atu ki he kaveinga pe mo e polokalama a honi koe ku olawa e tau lotu pe a koe konga hono ua e tau polokalama koe ki whanongonongo me he community waikato o whekau aki bea moe kulupu koi aku teu teu ke nau tu uta mai ki Waikato i he ahu oua. Ai a koe timi a tonga i he under 18. Si hifo he tau tahavalu. O ku nau tu uta mai ki Waikato ni he ahu oua. Ka teu hanga peo o lawate ki whanonon koe ni. Ai maumai me he komiti ngā aue. Koe aho tū sete aho ua septema, e taim tahataha PM au ku tau mai ai ai toko tahawhitu. Mei tonga, e ae whanonga ato hapasi o mai ki nao tolu ki Waikato. Pea i he aho pure lulu, aho wa tolu o septema, e taimi o noe fiafi, tau mai ai ai toko uavalu, ke he marawaka puna okalani. Pea toi whanonga ato pe ae pasi o mai ki nao tolu ki Waikatoni pe ki Hamiltonin. Ai ako aha o tōna ki wāno, septema, taimi tahata unoa, o ku kamata e nau wainga, pe te nau whetaura ki ai pa moe timi papeliane anu silani sihi po eta utawalu. Aia ko taha tau noa ihe St. Paul Collegiate i Hamilton. Pea ihe aho ule lulu aha tau noa, e taimi tahataha i Emma, e vainga ewe mwetimi aha moa, ihe feitu tatau pe i St. Paul Collegiate. E aho falaite aho ua o katopa taim fitu, e vainga ai fit pi Emma, e vainga ai mo Waikato Pacific under 18, i a Marist Rugby Club. Pe aho no, aha tona ki aha tolo o katopa, taimi ua te fiaf, whae ki whainga paanga ai whanau mitonga, e whaia i he apsiasi ko ia o St. Paul Methodist Gender Center Hall i he tuasila ko o noua London Street Central Oak, Hamilton Central Hamilton o whahau ko ni he ua PM ka ata e ka kai ki ngahi ako hiva e malolo e whanau ki nau wainga i he taim tahataha pongtong sa pate i he feitu da tāwai pe i St. Paul Collegiate. I he aho sāpate, aho whā o katopa, taim tahataha i ema, e vaingai mo talanaki, i he feitu da tāwai pe, St. Paul's Collegiate, ta koe aho sāpate, aho whā o katopa, taim whā e fiafi, o lot whakataha ai, ai kau vainga pe mo e kāinga Waikato, i he whāre kaute Pasifika. Ai koe whainga maare ki ngai whamiri ki nau whiloa kai mo nau ngahi. Whanau ako ko nau ngahi. Maheni mo ko nau ngahi whamiri. Koe ka akuto ia hame aku ke tokaan ki ai. Paki whetu taki mai ki he pika telefoni ko ini. Ai koe ko kau me mi pai a i he komiti hawe. Pe kau aki pia moe mea tokoni koe hape ho au. Ta whaakitike lawai o tokoni. E tu taki mai ki a Paula Moala, koe fika a Paula Moala, koe noa ua taha, taha walu hiva, tolu ni mataha. Ke uto e lātu no fika, koe noa ua taha, taha walu hiva, tolu ni mataha hiva. Ko vai a fifita, o uto iloa pe ko mafi tutu angakawa, koe fika telefoni, koe noa ua taha, ua ua, ono ua, ono hiva ua. Noa, ua taha, ua ua, ono ua, ono hiwa ua. Bia mua o kukikato fia tau wharere, kwa noa ua ua, ono ua, ono nima, tolu taha taha. Noa ua ua, ono ua, ono nima, tolu taha taha. Koea koe ngata ia e tau panongonongu ki he piafine, tau hoko atu ki he tau mua e tau purukalama e ahone. Koe e tau tau mua po ke tau kaveinga, kohono vete, kohono analaiso, ai upe a palua vau i a siurik tapu. Ai a koe mai mua, whaktaanga bēni, ai lāgu unga whunua, pe a koe upe fo ki koe ngahi hiva, pe koe hiva whakamohe mohe a tama hau eiki. Ok tau uia ko e upe. Ok tau lawe foki o whiko agipa moe whautaanga koe na kun salote. Pea ku wai whaka more more ko e ngā ko e ka ngā ki benga hirea mahino pa moe o ok hoa ngā u e te awhenia i sop. Ko e ngā ko e tahaina ha ka vei ngā mawhatuktuki ki maua. Ko e ngā ko e tokolahi o kakai pe moe hou eki. Te malawe ki ai ko e kakai kua nau mawahe atu ki he mama ni whamaterie koe ni kua nau hiki atu ki he mama ka hau. Te au ku hiai e whakapalahi kua nau ngahi lau maaria. Ake, kai tuku ke atāpi ngofua ke ma whamatala whakau aki mo whakaiki ki oi ngahi. Hiva te ma e po i upe koe ni te matala noa ki ai. Koia koe, tāpaka bea mahoinga i he pa matala koe ni ai upe, o gulawe o whikau aki mo ngahi lauhu hoko ka ainga o e whare alo. Apea oku tuku au mai ai, i ai wa umai ki he kongani ai whekotaki ai pare alo pe monau ngahi tuku whaholo o maui ngā upito ke tau lawe ki ai. Pe au doi ai pe moe lau mātanga ai koe lau kakala ka kaike ngata ai udai moe lau heriaki pe a hoko ai moe lau o hoko oe ofa ke he ngahi makapuna e whare alo o e tahine kuini. Ko e koutu katu ka isope, kende hoko ate na mapapolo kalamai, waha mea kufie lawe ki ai. Maaloa pito isope.
1: Maaloa pito to fia pa o kore peke o hawa toi pe. I he whainga maari e fia fini. Kako mahoinga pito e kia te au e ae upe o tahine ko mele siu le tapu. Koe fua fua hange koe lau to fia koe ngawe aki peha lea mahino mo fua. Koe fua fua upe eni ae tahine ko ma imo ane tahine ko kunsa alo te ki a mele siu le tapu. Koe fua fua alo fe fine oe tama ko Tione ngū manu matāngo aina e iloa ko whatawhehi tūpere hake. Pea mō mele nai te tūpou mohe ofo veikune. Pea, nei, alo i e tahine ko mele ziuli ku tāpū e aho taha ua me tae wha wālo. Nei, hangare vai e kuini e ne mai moa ura ki wha ue upe o tau wha ahau. Aina ta o lawe ki aihe polo kalama na toki osi. Pea ko hono ua ene upe e hono wha u. Ai mā i moa tahine kui ni ki he upe o mele siu li kutapu. O ko koe fuafua muko puna whewhine ni e tofi a tahine ko kunsa alote. Pea koe o ko kamata pe ai ve si o matafi e tonga i halangi maa. Ka u upe au he kakala. Ai koe pehe he kui ni ka paurewa e tafi tonga i langi. Ka tuku ki upe e pehe kakala i e tahine ko mele siu le tapu. Whala moho koi ko hotoka anga. Na tau rawe fo ki he upe o tau wha hau ki he pehe e tahine ko nisa alo te. Ki he vai o lo lupe pa mwe whala e tui pere hake. I he upe e goi nea mele siu le tapu o ku pehe ai e ko nisa alo te. Whala moho koi ko hotoka anga. Se ngi lega ko sia le taf. O ku whamata la ia he ni tofia ki he kaloni i loa ko ingo e Chanel. Pea pehe e kuini ko Chanel ku tatau ia pa mo sia le taf. Pea hanga lewa e tahine ko kunsa lo teo whakahu me he ni tahine ko mele pusiaki. Mele pusiaki ko hei lala. Pea mo e huni o mate ki whanga. Aia ko mele pusi aki e tofia pe pehe ke kāina. Ko mele pusi aki ko e taahine ia a tupou ahau. Ko tupou ahau ko e tofe fine ia tungi vai vai. Pea mo ulu ka lala mate ki tonga. Hanga i kunisa alote whakahu mai a mele pusi aki ko hei lala. Pea mo e honi o mate ki whanga. Ko mate ki whanga ko e whaitoka ia koe whaitoka ia i alaki, tuu e tawha aki ni koe koe alu ki utumoteka, hanga pikita. Kai koe pehe koe whala hola e langi tuu fe fafa. O ku lawe hena kuini ia o lawe ki he tama ko lau filitonga. Ki he hohoko a kuin sa alote ki he tuitonga. Koe whala hola e langi tuu fe fafa. Na e hopo i alo ki haa fata. Ko alo ki haa fata ko e apia ko ko ku tuu e apsas katolika i lapaha. E. Ai ko e seni e hao kaloni mapa. Na to e uhinga mai beia to e foki mai beiki alaki. He ko e fefine o taulanga. Mana tu i tofia ko e taulanga ia tofia ko e hake a ngaini o Captain Cookie he taha fit fit fitu. Hene a ahito o hua mai ki tonga. Pea koe hake gwen goe a Captain Cookie gwen goe he malumalo fulilangi he vai o lulu me vai o lupe. Na e hake eni si ulai tau taha fitu fitu fitu. Pea oku maka ia i he mape ko niko tonga. Maka ia mape o tonga koe taulangaan. Koe hake angane tama ko Captain Cookie. Ta koe hanga he tahine kuini o lau lau maatanga ki pehe ki klapa. Kai pehe ki alaki mo pere hake. O kawai mo tahine koe niko o mele pusi aki. Ihe vesi hono wa dofia u pehe.
2: Tātak pei sope kau ki huatu i he. Mahui ngā pita meu ke whamatala ki a iho whikau aki pia moe ngahi heri aki. A ia koe lau mātanga tahine mo lau kwa kala. Hange pe koe mea naki lawe ki a ihe kupulu aki. Ka u pe au he kakala. A ia ku oku tu e tauhinga fuke kakala aki he. Tahe ngai fuirea ngā lahe ake kaupunake. Pea kutu e kakala uhinga ki sisi ko kahoa ko e. Ko e kiri akau. Whainga mea pea kuna mlelei mo whakafu ofu aku tau. Whakahingoa ko kakala. Ka koutui ko e upe. Au he kakala ko ne uhinga enika. Tu e kakala o hiriaki ki a merepusia ki a merisi uru kitapu. Pea ku mahoinga upito e. Iho whakamatala o whika waki pia moe tu whaholo o merisio tapu. E koe ni ku asi mai pe whakamatala koe ni ku tala noa ki he huni o mek mahen teki whanga. Ai koe tui pere hake fuku hange ko whakamatala ngā ki pere a mahino. Koe eiki a merisio tapu koe tui pere hake. Pea okulahe ngahi hingoa ngahi mātanga, ngahi ngō whakatentene o ngā aue aki he puko ngahi poetic names o ku ngā aue aki he punake o whikau aki pia mō. Pere aki kareke ngā tai pia kune ngā aue aki ngahi lau kakala. Eka whara moho koi o kau pia he koe moho koi utau ilo koe kakala ia. Hangi ko share tawha. Koe toi kakala ilo ai e ta. Pehe ke hei lala. Mere pusiaki ko hei lao. Pe moe huni o maritifanga. Hangi koe na ke lawe ki ai. Koe falahola. O langi tu ofe fafa. Ai koe falahola fok koe taha ia. Karasia o e fa. Kau fo iki. Pako e kakala hingoa. Pako e kakala iloa. Ai falahola. Pe na ke lawe au fika aku me kaloni mapa. Koe uhinga pe fok ia ki he hangi pe koe mea na ke lawe ki au fika aku pia moe. Wa mapa. Ko hingoa whakatentene ia pe koe. Hingoa whakapunake ia o prehake taha. Koe wā mapa. Pea koe whewhine he tauranga. Kia te au. O ku toi uhinga pe ia. Ki he tauranga uhinga pe koe whewhine nukualofa. Uhinga ki he tauranga i. I nukualofa. Wafkobuna, wafkun salote. Ake. Koe anga fukia e tau. Tala noa ku pakupeke ia e ngahi tawhaki e kikeheke hea e tau uhinga ka koe aati foki. Pea ku taktaha fola pene lai pepa pea ta tokisio kia. Pe koe ta koe lahiangi tawhato tolo e toi maa hono uhinga toton kage. Koe ki tawhaki pe ko tuku atu ke ta silo kia ika ke ta hamea uki fielawe. Whakaosia ke kupuula ki ka ta hoko atu ki he. Kupua, e ku wāke pēta taimi. Mālo.
1: Koe, mālo apito, Tawhi. Koe kukua ku pehe ku singi songo he tawataina. A koutui pe pahana ku fu wāke taimi. A koutui he keke lava o whakakakato ai. Ka tuke ulawe tau he tau. Oi. Pehe i he tau koe siviliku tapu me ite mua. Koe korean he tahine kasi ula kiliku tapu ke ono moko puna ke me ite mua. Ke sari o te mai hoku uma. Kore pefo ke nai tofia ke tau kak pehanga he dia. Ako e behe ku indike ke fafafafa ahina mai kata ewe ewa he halavuna. Na e whakahingua foki tofia he halavuna ki he alo. Fika uluaki tamago tau fahautu po uluaki. Tamago vuna tak tak maalohi. Pana e whakahua whai e hala ko hala vuna. Pehe e kuini ka si uli kutapu, i ke sari o te mai hoku umaka ta ewe ewa he hala vuna. Ke ta alu o tori ai e hotu sisi ta olunga. Ka hange e liha tui kakala e ni tofi. Pehe e he taine kuini, ke ta alu tau a tori he fisi a himo e vunga. Koe tori ako e ni ku whai e tori ako e ni lo to kolomu tua. E tā tori he fisi a himo e vunga, na e fihi i ha waka o tua. Ko ha waka o tua ia e tofia ko tua ia hala ano hala o vave a te nisi mome. Ko ha waka o tua ia. Pe he tene kuini te ta alo tori ha waka o tua. Pe a haha rewa e tori lo to kolomo tua. Pe a moe sopo ta o whaahau. Nei hana e kunisa alote whakahingoa e tofia e mui whonua kōkolo mō tuana ni anga whakahingoa ko sopu o tau whaahau. Whakahingoa ki hono alo wan ko tau whaahau tu pōla. Pena re whakahingoa rewa e fu i manafa koe ni koe tofia alu koe ki hoa whoana e whakahingoa rewa ia koe whala tuku aho e tau i wholaha. Whakahingoa e ki hono alo whika ua. Kai koe pehehe tani kuini te tā tōri atu o ni, te tā tōri, te tā alo au ki sopo tā o whaahau, i roto kolomo tua, pe moi sopo tā o wha. Pe pehehe tani kui ni, ko ngari lau noa e tūkuhua, he koe whewhine me i roto mua. Aia e tofia koe, koe vesi hono wāku pehe, singi songo he tau atāinga, ne o ngona he otu kine kina, Hala toa ongo moe whahina, tala noa hene taine guini ia ki where mea mo ui. Ki he tuku anga kon ko urukalala. Urukalala whangpō. O ku tapa ai e sāwhaia. Ko e whau anga ia e uhinga ka ta holanga a lau koe hia. Mana tume to fia i loto mua, na e hanga e tupau niua bea mo urukalala whakapounga tu ahu i mua. Api ko tulu kinga wavau, api o kepa whareka anō. Ka tahola na alau koe hia pia tau te anoa i kita e tonga eiki mo funga sia. Koe tupu anga ine tau whakarere moa i tonga. Pia na e ho uhawa upita funga sia. E ko funga sia a mumui, whanau dama a mumui, ko no alo no tuku aho na e whakapongi. Ka tahola na alau koe hia pia tau te anoa i kita e tonga eiki mo funga sia. Hāngai toke lau ke kaila, Fefine vavao, ilo ehetika. O tui peto fia koe tala noa eni ke taimi koe koe na e maari mai ae ta hene ko fane tupo vavao. Pea mo suunia mafireo, aia ku iloa ko suunia akaveka. Na e maari mai ki loto kolomotu a ki vaku. O faa nau i ae ta mai tangata toko nima, aripate, mariwaki, lampeti. Pea na e faa nau lewa aia mele si uri kutapu. Pea pehe ke asina, pa mi fare tu loto. Pea maari lewa mele si ili kutat, pea musas tuku aha. Pare mia maala o loo goia tonga, eike tungi maile fihi. Pea mea tungi maile fihi ke fata fehi tu ipere hake. Fata fehi tu ipere hake ke a mele si ili kutat. Koia pe tofi e ki tarake atu he fiafkoni, kai tuku atu, whenga maari e, maalo.
2: Maalo au bito isope, pea ku Pafofa pia mo haa mahino mai e, ae tuku au mai e, ae tuku whaholo. Koe tahene ko mere siru kutapu. Mahalo koe uho ia o upe, koe tala noa, ae punake, pe koe laago uma funua, kun salote, ki he ngahi hohoko, hou eiki, o hono whare alo. Maho inga upito eke mahino e kakai. He koe tau tala noa foki ki he hohoko. Oku toi maalo huyangi hohoko ka pau e hohoko o aroa uke tui tonga. Ka pau i he tala noa hohoko ka pau toki hoko mai pia hafo i tau tangata e ua. Oka ike fuu maalo hia i he anga koe tau sio ke hohoko koe ae. Ae tuu koe ke toto eiki. Oku maalo huyangi toto i he tuu koe a lau koe ki he hohoko a kāinga. I he ahu eiki, ka pau hoko hoko alo. oa o ki he tui tonga tui hatakala ua pa pehe foke ki he tui kanu polu. Hange kona ke lawe kia ki hawaka o tua, ke fu e ria lahi fokia i longolong, i koromo tua. Pea ko e fitu u fokia koe na iai e a e fu u talua eki koko vame.
1: Toi.
2: Pea o ku maho inga o pito a hawaka o tua, e kato e fitu u pe fokia na hiki mai a e tui kanu polu o ku mumui. One afio i hawaka o tua, i e feitu ko e ni, pea ko e hohoko ko ia ko aloa o ki a mumui, ko mumui foki, ko hono alo fokena tuku aho na ke lawe ko ki ai. Pea ko e talanoa e ni ki koromotua, hange ko ia na ke whakamanatu mai, pea ko te alo alo a o ki, ki he kiwa wau.
0: Tofia, Tofia, kataki pe, kataki Tofia ko hui ko ta taimi mo i shope. Ko hui ko ta taimi ko ko ova ta taimi. Ka kai fo ke ulava ko hui nga fa fo ofa polo kalama i he fia fini ho mo hanga tuku mai. Ka ko tui pe, te mo toi fo ki mai pe i he ose wiki ka au ki he wiki hoko mai. Ke ilahi abito e mea e kolfkanga ke fakakato i he tau polo kalama ka kou faka malo watu e Tofia malo au pito au pito faofo ofo au pito ai polo kalama i he fiafini hono iyo hono tuku mai koe ngai ta fako ni tau toi foki mai pe i he taimi tatau ka kou roto pe ke aha taimi pe ki ilave mai e tangata o hange koia ko fakala a a fakala a i takamoto nga toi hei foke fakala a ia ne hao e faifeka au a fuka o ma fatou ton foki a fakala a i longo te me o kuia mautolu ia eh? Oku o kai ka koia
2: kana ku shio pe ke tau taimi to e mahalo pe mili te ua kana auto ki lave ki fakala a pe he ke faka osi e ma mea ka ko korfa mone mora pe ke kau fanongo pe he foki ki he tokotaha kotoa pe he ke a hau eki mo amata apure na fata tu a e a area e ma he heu e ma polo kalama fa mole mole yang ki mau pa o ku ma hu fanga te lotu pa mo e fonua malo opi
0: io i kai fa fo fa polo kalama ia e e tofia pa pe ka ka isope malo apito apito hon o mai ka ngai me ma hu inga ia to tonu te sia ki ki kolmo tua polo kalama kolmo tua hu ma kolmo tua ia ia kamata anga hiva ngai ta me a ko i kolmo tua na hanga tuku mai hange ko mo hu mai ko ni fa ka of of apito ko fa malo la ia ka mo pa ko loto ke mo a lele mai i ta fa ko ni ke na ke ka ka to mai ngai me ko me fa ngata no ma o tanga ta ko na e to fia ke ka u polo kalama ka ko ate fa malo fa fa nga polo kalama malo apito programa lele i he fa fin ta to ki sio o si wi ke ka u malo apito si ko ai pa mai me ta ha ko ai mai me ta ha e to fia o hange ko timi ko ni ta

ke avria mi a motua poa ka lere noa pe a mesia stonga ho eiki i hono whakaava e tau proklama i hei whawhini a ke lotu lelei pe a tuangi ho tau waka tau wholau mai e wa umai ki he hoani koia e pua malo atu ke whawhikau malo a pito pe pe ke proklama koia a e mapu te malau ko pua malo atu ke toketa ka rinta manu atu i hono whakahoko e tau proklama koe ni Programa ko ya society a kolomotua, fa malo atu ka mausa lavulo, pe ape foki ka mosese tafuna, pe amo havili fifita. Ngo tangatani fo gieni, pe ame mozao te, mi kroa chits, a mosese pe ape ka havili. Programa ko ya ka soti atu tuku, atu e ku fa malo, ki a sione one vela tupou, pe ape foki ki a tahi mo uta, fred fonua. Fa malo lava lelei programa, pe a lava lelei. Atu fa malo ka uheina i London tuifua, me tau ngongo ngo pa mi aselia ne ngo glotonga i tahiti a uena ka ku atu lava rei pe tau polo kalama pe a me iai fa malo atu ka kartonga mai rei pe a pefo ka silme nusi tau mo e pe au i e polo kalama tala no e malai spoti fa fo fa pito e polo kalama e fia fini pe a pefo ke polo kalama koia ai kolistu tuku ta kui lau atu e ku faka malo ki a hau ta ulu pe a pehe ki a Johani Lopeti i he lava le rei koia ai proklama koe ni ki he fiafini. Proklama koia ai community wa henga Hawks Bay, ki a Maria Vea pe ambehe ki avrea milata, fa malo atu, lava le rei tau proklama, pehe ke proklama koia ai kolistu tuku, mai le fihi si uri kutapu, atu fa malo ka filimone vuna, filimone malo apito, ono whakakato mai e tau proklama. Pehe ke proklama whaka osi koia o e fiafini, proklama koia community wa henga Waikato, takanga e tau fohoe ku ate ufuka malo ki a Paula Tofi a tau falele pe a pehe foki ki a Isope Tupou i he lava lelei a he polo kalama ko ni malo au pito a he whakahoko papu he ufuka malo ka rinda malo au pito na whakahoko e polo kalama ki he ahoni o koutoe whakafe i peki mautolo ki he tona kahau i he taimita tau pe pe a me he tahaua ki he ono e fiafi pe a pehe foki e ufuka manato ai pe tau polo kalama ko ia i he aho pule lulu wike kaha au pe me he tolu e fiafi ki he ono pong pongi tu a pule lulu ko whamana te gwe hai whahinga fok nao ke e kakoutui pe ko os fuoloa pa os toton peke maino ko e polo kalama ko ia i he pule lulu me he tolu ki he ono o ku whakatonga mo whakapalangi ko uhi ko tau whanau mo whahinga ko ki kaiki sai na ulea wha pe a fitu ureva ki he tahawa ko e ki he whamuri mōre fitu ureva e fiafi ki he ono pong pong i tu apure lulu o kulele reva ia i he taurea whakatonga ko ia kone tu uia ko tupe o stain deke mahino au pito au pito a ta whakoni i he tu uko ia e tau ngahi polo kalama ka ko ia o ko whamalo lahi au pito au pito ki a kumotolu na mu whakahoko ngahi polo kalama o e aho ni mana tu i te ue te tona ka u liri o tau ngahi polo kalama ki ngahi polo kalama e ni Tuku ke hepe a ngahi proklama tu upau o hange koe ongo ongo pe a mo spoti. Pe a mo hono lau koe a toi tapu i he rea whakani ua ngahi proklama pe o ku tu umau i he wike kotoa pe a toi ngā rewa o ku whetong tongi koe wiko e lahi koe a hono fie mau a he proklama. Ko talamonu atu ai pe ki a ki mautolu a he toi ngā whatongi a oe ahoni pe a peheke ngahi mauanga keresi ki a pongpongi. Ko e tau proklama whakaosi koe ki he fiafini toko ni whakalau maarie, ai e whakahoko atuea e pātere soane patita vahe, ai polo kalama koe ahe whiawhini. O si eni, ko atu e beha tau ngai fasi, o si wanoa mehe ni ma, ko e tau polo kalama whakao si a toko ni whakalau maarie, pia mo pātere. Ko ai whainga maari ki oni, te atu e be ha tau ngai fasi, pia mo tau taitari ai, ki e tau polo kalama whakao si. Pia ko tatau atu e be he, pia pehe kalinta, ka tuang e whainga maari e koni ki au te tonga hiwa mo e tau polo kalama whakaosi tau toki whelongo aki i he pule lulu ka hau mo mea.

ke ne whakaha i mai ai, ai lahi o ene ofa. Pea au nefe kumi mai, ka tiki tau tolu, i he hoa kotoa pē. Pea hangi koe whakamuoni a sangato ke te kōrio koe lahi, koe hoa kotoa pē, o nga whakafofunga i mai. Ai ngahi tu unga kehe kehe, mo ngahi whaai tau kehe kehe, o e tau mo'ui. O au ke he tau tau lekereka. Pea i hono mafu, o kikai hamea ia, koe tō mui. O kune whekumi maupe, mo tantari maupe, he te tau tau. Pea wana ngā loia e tau mo'ui. O kikai loto ai otua, ke whakawhisi ngā iha taha, mi hono pureanga. O ku whakaamu maupe ai otua, ke kau e toko taha kotoa pe, e he ne palani ofa. O ku iki tau tolu, mo tau ngahi community, ke tau whanonga atu, ke ngahi ngata ngata anga kehe kehe peo e mo'ui, pe ke tau fuaki ki ha taha, ki ha taha kotoa pe, ai ongongo ni leo e whakahaofi, nai wha, nai haere mai a sesu, ke fuaki mai katei tau tolu. Ai aku uhi ngā, ke tau āā au pito, ke ngāhi ngata ngata anga oi mo ui. Oku nau fuaki atu, ai whakatua merie, ka teki nau tolu, oku no fuai. Pea ko te eki ai, te nau wausia, pe mōre ma teki nau tolu, ai mālohi moe māma, oku nau mao, ihe nau feilo aki mo Kristo. O whi mau ke hoko ai si a si, o hange koe o tua, o kune whanonga atu mau pe, o kune hū mau pe ki tua. Pea koe ne, i kai pe ke whanonga atu ai si a si, pe hū ki tua, pe o ku puke re waia, me ngā hi kovi, o ku ihe si a si. Pe koe hārewa, o ku iaiai ai kovi, ihe si a si, koe uhi he ui kai ke whanonga atu ia ki tuka. Pea ku mōni, pe ia, ka bau i aiha taha e whanonga ki tuka, o ku iaiha manawa si, nā whai whai ange ku hoko, ha whakatu tā maki, ki ai. Ka oku re rei ange ha siasi, o ku tō ki ha whakatu tā maki. Koe uhi o ku whanonga atu ia ki tuka, ke talaki ai kōsperi. Ia siasi, o ku mahaki, koe uhi o ki kai lawaia, ke hū ki tuka. Koe otua, o ku hū mua pe ki tuka, koe uhi he koe tamaia. Koe uhi, ko ofaia. Pea koe mea beia, o ku totonu, ke fai he siasi, ke ofa. Ko hono ua e whakafuatunga, o i tangata ana, ai ngō e anga kālepi, ai au ne whakafofonga i mai ai otua, koe whaunga o ene totongi, o ene kaungāwe. Nā ne whelotoi, ai tangata kua ana ai ngō e anga kālepi, ki he tenari e taha. Moi kau fuafuang, kaunga ue, na e unga he hengi hengi koia. Pea ki he whaahinga na e unga ki mui, he aho koia, na ne talangi ka tingi nao tolo, pea te uatu ai mea ku tatono. I he efi afi hifo e aho koia, ko talangi he tangata, o ku aana, ai ngoi anga kālipi. Ui mai e kaunga ue, pea totongi tatau kotoa pe ki nao tolo, ki he fo i tenari e taha. Koe whahinga nā nau, ngā aue mai me hengi hengi, nā nau loto mamahi au pito, pē nau launga ki he tangata o kua ana ai ngōeanga. Ka nā i whia mā upe he tangata o kua ana ai ngōeanga, ki he whuaki e totongi mā lunga taha, mā e toko taha kotompe. Ko wā upe ki he whahinga, nā i hoa pē taha e nau ngā aue, he au koia. Oku na tula pe he pe hai o tuai. Oku ne totongi mau pe hai tau potu taha. Oku ikai ki totongi whakakonga.

0: Kiribati.
1: Sa te pekate banan ka kai tau an ka karaparaba men ni ka kame auri. Na hoim te song ora ni ri na ki mete inga mon te bas me iro ra kai na sim. Ngai tata ni tata yo chao sa noka. Ino nun te tairi ke ata me aro ai yo men na rata boi manuka Auckland, New Zealand no te aro ai yon. Ami kana ko bana yo, ami ka ngora yo PMN Kiribati Pacific Media Network. Ibukin na te te te Kiribati. Te tai ai yo sa ka kai tau sa mga kai spoa kine pe nanon te merurunga te mea toa, te kukurei, o te te gei ki pon te mea toa nepe na koe ranta tap mea nira nako sa mga ngana ki te kai spo, en inanon ami kongora ayo, te kona pong ayo, te pi meruwa wa yei pongin tena makai na ayo, ati pitem pa ke ua tanga o ua pi mo no ua. I see the one to get the weekend, o sa mga toka ranepe tena makai na pouroere, oktopa. Wow, where has the time gone? Ke, enang beisi te tai, e beisi te tai o sinang, sinang kakai tau, bukin te te merurung o te kei kia te mea tōna koeira menga mi ar tāna ngora yo na mi kong rai yo. Sina wāki nako ni karakoa re sina mga māwai rari kim nam tai naratai are ko pana tai are sina māwai mei rōm iai te awa uo anta karangai nante tāpes ei mai rai yo. Inge nāni o saka nako amona yo e kipe te wāan kipe i bukin kaukan am kong rai yo ni riet ntori mi akin kane me tanaan katanoa tau pon tanaan anini i bukin uo uo akim inanun nam kong rai yo paraan kiripes mei nusirat.

0: Kia ora ki e te soka karina nguaua ke type 2 diabetes, pon te karina nora ki te soka e tāpanga ki rekena i ro ia kain a ben te pete peke. Ia ki kona nikatoko aki, me e kona antararua ki roi, men kana ki na marake ai ka apongana nakondapatam, o men karaoan te susuo i ron amtoakita ke nakonti kliniki e ka akona ni pōkia kain a ben te pete peke, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o Ntayan ka ngurahan panahan na pente pete peke. Ntayan kan tekan pein na yas una kin na kangai. Pun aki ya ka ngurahan. Ha tekan pein na e po ka reya kinam. Ni ka ngoko tekan tiara ki e te soka nta kaninan wawa ke type 2
1: diabetes. You're now listening to PMN Kiribas.
0: Spinning the tea about a metai kasan de kiro ye tiara ki at bumi yana. E kona na pente kiron te menna met te menna. Nta tayin na paya ki kaka an muan tayin katokana. Pun tutukuan na pata kaman pay na kon meom. Kana arana pata ia ia ere ki rona te araki e ia teita para. Teitan bet ta taninga, tarapooni e tawana, te teia wakua. Montain karawan te ipubua ki e pun tutu kora peta kapanu pai, na kon meon te amata. Kata ia re reiru kupa kona ata tenan karikina e arana ki pa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam, a e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona nori pa ingore ke to kona me kinna te matenten na kon tapon nangam arto bana o ese te booking speech a e kona na pa ni pore na ki ese na paro nam kara pa ko taking action ki to karon te to wa te makurin te ya man to ya ko kana ro pa i ya konori pa ere ke no na te yen kari kina kan ne a wa ko tarponi ya to wana kana ro pa e bua te na ni kan kina ne pa ko ki nori ro te men te ame ta me ko ki roi ko wa taraponi ana pato wana to wana to wana ya ke taki kanwan te minisi a wa kwan na pa am ka kamakuri ena kona ni ka wore de ke te kamun pai na kon meon to

0: Kararo na ba ko wagi na business o ye na ba ko tai ba e karau ani. A ko tangi ba e na pusiroi am business. A yo nem I wanted the matter. Ko sa ndongo ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain Maori o kain na pende pende peke. Ai ka ye ye business e wagi na ai ko to me ko me tanan pota ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero. Tetaka e amotai pontono a e wosi a rata kasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e no koro yara ya yo pa a karo wana pete pu boki ni kato meko nko e te sakari kira ke me a pota ki tape ua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke toa rikira ke nam business kana to kua waki ke toa koswai waki e nangi ni kakawaki pa kona kapea aran business me amotai au agia bona E nara ki amri taki me toko raki e raka yon uotanga isi pupua mai siya ta yen business kain Maori me kain da pente pete pege yon musilan. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori li kita pego tena ni pupo kia tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai yana taya a bun ngaya kawai ayo na kon tumane ka ari yon ariki. Ha ongora ara pa min ana merorone ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangini ko ongora ara pa te meroro ayo ha e ka tiri tiri aro yei pa tera a yamakuri ka in the amotai e ya tauroi ni pupukia ino.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: The flu chap, ponte si a capona. I buki a te ia men dono watana makaina. Ni karako a tururo, a te bima o te liki. O a kau ngaki ka aro ba ana suo ana siya, ni kau kau waba ia sa ni koro mai sin ni siya, nanganaki. O anu puki ana baba, ana men roi, o a men merung roi na siya, ntain taka mai taro ntu wintayo. E pwena ki ka buki te flu chap, nako ia aini, ai ka apikoko, o kain na pen te pete peke, a men tururo ni mebu ime ni mewa te liki ni wairake. Ni ka pene, Sidi ein su the flu, o ni ka menu yana sira me arausu o kain na ra community. E ka boa ki te flu jab na goyo amata e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki ntipuro, te soka, te peko peko, ae kora kora. Tero no tigira ke amen tero ro te bi meo noua tiririki o yona riki e yei na ta ora ki ntipataya. A ka ungaki pa ana te imetuan ka menu ia men te ora ki ntain taka maitoro ntu wintayo. E kona ne ki te flu jab, meiro nam tokita, ke ilon te sangana ka te pai noraki. Na kon nare immunize.health.nz nori ang anaro na bai konande ke te flu jab e ya ke bona no him. E pipita ke te meni noraki at the flu virus nga yare tangi raki pa kona angana ke te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menu arausu, treirei, tabun makuri, ora komeo notisi menti oraki ngana sangana ki te flu jab. Sidi ene bose ina nora, oni katoka, te oraki, ke issue the flu
1: PMN Kiribati.

0: Kopi koko. Kame no ana se marina no pirito mente ora kin te flu, ntain te kame tru tru roio. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapon nana i painara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Ako na meurin ki te saura men baran pia men ki te pese mei New Zealand. Awa yuan kande te peua tenaan rongoro wai kake matu tu. Ari i kukure i eindoa ni ngami ngande. I merina nako te au ayo i bukin na mi ngora. Ako na meurin te tairika yu. E sani yungoi te tau teka pa e naka meuna ke noni a miin te NCEA. Mem te riri kua tanga a wabi mea wanua. Awa ei are sani karika te kukure i paniru ya tein Māori. Awa tein napa kain napa ntepe tepeke yu a New Zealand. Ako atana pa e te pe yunga tanda iri. Ba ena kona an ro takina pe te mai sai nga me nga mai si ate men ti pita ke ena kona koro ke yo eta kona pe te ro po men ti pita ke yo o ka ira ro ka te pa anaria i ni pas te nu mai sin na ye subjects ena kona an ben ke re ke te ka ben mani da kon te mai sai ni bepi ma wa nu te million e pa te me tona ben ka in wa ke po te pa ke te few prizes nka i e po nwa ke na kona pe te bubwa ka the middle east e karika pōpokan te global oil markets. E tako te Prime Minister Christopher Lutyens, pa men te pā ke te New Zealand fuel supply a e pentau ni karakua November. E tako te mena te Porirua Purchasing Advisor, pa amais te ian usu e a buta ai a Kiwi Saver Funds, ni kai tara pōn mea uia a kainanuia. E tako te rongoro pa te ian beneficiaries yon New Zealand, a karakia si wa bubu ane mepi me tō ana tara ante wiki i pani mwin are e stanta waki pōn na iau zine mega. E sana pa Māori Language Commission, ni ka unga ia te koraki e are iri ni e ka pōngana ante te reo Māori ki te tētani Māori pa, ana pan ka pōngana na ke te mea kana i bure nepe au asu ana pa te koraki ka arapakau ate ni te tēte ni Māori apu ni enepe ni pōpoki. Ayon Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo ndiri e pōu tēnu pūpua te miriun te kapena mani ana, e rake pa te Waihora Medical Campus, o anu pūsa mai e te maise, tōngana tanga ane mea pūpua maise a te, o tēnā staff. Wanda te pēwa tēnā nāpate te wari rake, pukin na mōra anke in banan pia minikiri pasi mei o New Zealand, pun stay tuned napa, na kona raka ngora ayo, sana mga rao ni kōriki me te pēwa wariki, a ina nuna pa te awa ayo, banan pia min kiri pasi, Rami Tun Charles ma nei.
2: Agar aro na ba ko wakin ang business. O yei na ba ko tayo ba e karaw ahani. O ko tangiri ba e na pusiroy ang business. Ayo nim ang wante tamero. O sa nungo tayakan ang motay. Terapata ni pubogi na ko ya kain Maori. O kain na pendepetepeke. Ay ka yei yei business. E wakin na ay akotumeo ko me. Tanaan po taki ni business ni kaputa. O nun nusiran ki Aotearoa. Titeaka e ang motay. Puntino. E wosi ara takasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra yayo pa akara wana pete bu boki ni katome ko ngo e te sakar kira ke me pota kita pe uwa i bukin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona E nara ke amreitaki me tokora ki e raka yon uotanga isi pupua mai sia ta yen business kain Māori me kain dependepetepe ki yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupua ke tau roi o nako online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya a bun ngai ya kawai ayo na kontu manaka ari yon ariki. Ha ongora ara pa min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangin ko ongora ara pa te maroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera a yamakuri kain di amotai e a tauroi ni pupuki
3: ayo. Oh, mendam katano tahane karo koira nartai te pewat minis na konti awa te pui meto wana tai mamana ngati awa te meto wana re kuna roana ki ron chao seno kai bukin te tangan rong roan te wiki ayo ke ngayari ke mei pa te pewat minis kuna roana ki rong roan pa e kare ki nanon te wiki ayo.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kuna roata ki tausu at community ipun men te takakaro at the Kempling ki te takakaro me te kase wa teman. Gana ia i ro rom ke gana ia ko taia. Tō ia ina pa te nōrakin anua ai ka apitakin naru nei kai
1: e ki ko ko ta na mani ki ta ta kan na mani e te me to an tangi ra te ta mani ki ta ni bu si te mani yo nga ni me ro ro ki na ta kan te gambling e ki ri ka ku nga na ta ka ro nta yan ka ka ki po su la pat ki ta pe wa ira ki nte gambling me nga na ira ki ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki te me ro ro ni ka ri ki te bu bo ki nga na si me ro ro ki na te ka nga nga ni ri ri me te gambling se bo ni bu ki ara su ro ro ra ni ga sa ba tra te pa ga kan O ne kongai ana papa ana rieni me roro kina te kanganga ni karikia te ipu boki me puni me iro ia tenan support services. E ta rai te Pacific Gambling Support Services kien te tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni me roro mengui. E ki ka boki te ipu boki ayo e manu e karawa ki puni iro ia amatai ka asan te ia kina ki amatai ki a professional. Ngai a rengana iei dorom ki to iei a kotai ia pa e tangirana pa bokana. Kokonan tarapon ia gambling danan pa e helpline Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa awa, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kutako pa kukona no nkawaria yei. Kukupunu kona na pa noria online, te nare safergambling.org.nz/support.

0: kopi kou kou. Ka mea noa rapatam, ana se mare ina noni peritam, men te araki, te flu, n tain te kamai turuturu ayu. Nga na kopi kou kou, e tau roa i teisi buki n te flu, au a kia puona. Tētē mea mtokta, ke me am tapu nanai paina araki, n te tapu are ko mea kai ei, ke pantarabonia, akea oanua, akea, akea, onoua, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onoua.
1: Nga koi mkoi are ko momoko, o kore na kon tio nara, o es, Tio nora ki pando wana te tapu e tapu ki te moko iei. Ngai ere ngana aruna pa ngoe te samoko o kukarina. Ndi nakon tio nora ki pato ko ora ki ne peke o kukarina ki tio nora ki. Ai kai te ye ni pua ki. Ai ka e tau roi te counties Manukau Health ni pua ki ko iei inanun sukum tio nora ki. Ina nan namtai nora ki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ke o yan kana ko e pate samo ko e ko bunda tani ye pate samo ko ko ki o nanuna rapatam ki am system ye ya yan tani ye ndi nikotin na re ga yan kana ro na pato ko bun kare na ne ben na ki mo ko o ga nga e ko nan de ki are ko na minga pwa ki ko na ki rau ki Ai ngai are e nang kukurei te counties manukau. Ni pua kainanam on tauroi nanga te nicotine replacement therapy ki te NRT i bukin te patches the Los Angeles outcome. Ka kan te moko pun tawana te pai arang ka nganga ka kakina i roi atapi men o ngai are nang kakawa ki pa kona te te na kona mtoa kita ki amnes ka na o karona pa kukainanua pua kam I bukin nam chini ni ka toka te mo. O yang tong ko yare ko pon ta tani yai no ra ki ke to pon yai ra ki mari. Ko ta tani yai ni din na kon do no ra ki bukin a ko te samo kon ko a ko konan take a step now pa ko na smoke free. Anang dawa ta tanan options o ibo po ki I bukin tanan po ka ni ka to kan te mo ko konan a data ki mem to ki nam nes ke ko mon konan ne ben tar pon te nambari ya ki ka po wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko piko ko me te samo ko ne ben ko katoka nebe temoko ponte pai to wana nebe arangini kakawaki ibukim me nasem are nanun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes ki na puntar pon na kunti nambar ya kikapuwa kari aki a manuwa aki aki ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa manuwa.

Spinning the tea about me take us and get we at your key at me on. I want to pend the on the men met the men. And the tea by your car on one time katana. Punt to one the one point on me. Kana ora pata i e i e reki rona te ora ki e i o teita para. Teitan bet te taninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, te tei a wakua. Montain karawan te ipubua ki e pun tutuko ora pata kapano pai, na kon meaun te amata. Kata i re re re kupa kona ata tena ni kanikina a yarana ki pa fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimbatintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke to kona makinda te matenten na kon tapon nangam arto bana o es te booking speech a e kona na pa ni pore na ki es na paro nam kara pa ko taking action ki to karon te to wa te makurin te ya man to wa ko kana ro pa i ya konori pa ere ke na te yen kari kina kan ne a wa ko tarponi ya to wana to wana to wana kana ro pa e bua te na ni kan kina ne pa ko ki nori run te men de ta me ta ko ki roi wa wa taraponi ne pa to wana to wana to wana ya ki taki kanuan te minisi o wakuan na pa am kakamakuri e na kona ane ka wadideki e te kamanapai na kona meontu ane.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Dai tapeta i koro ki tena ina lonti anga mani. A te yen pa intangi rani kamerato no ko yetana ma kurin tau teka. I puki ni kare ki ente kanuanga. A kapiro ma kan te bebeire e nare ki yei te mepio. E rana ki te makuri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain. A pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e karoa ki te kamerato iru i e gai ni usina na koi a tāna makuri e gai na pente pete peke e kapo kaka ki ei aranara community o men na kena pe onu peke na ia. E tā ki ei na rana e te kamerato na koi e ia petara. Au, e rangi ni tara buka na pe men pēra ka na pe ia rana ni usina. Ngana ia i te pai a konuri e pai e ki karoa ki roi e tau roi opposite the serious fraud ni pusi mai e te tangtang me te riposi ni kawaina e meno o na kina pēta ki te ameta e karakua te tangtang ki te riposi ane. Ia i te pera e monte kakawaki pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan a pera e New Zealand. Sina ni karakua ara tangtang e meno na kon sfo.govt.nz.

0: Kia ora and Pacific greetings. I would like to say kona mauri to our non-speaking Kiribati listeners and audience. You are listening to BMN Kiribati, where we celebrate our people, our community, and of course, our family in the Kiribati way. But anyway, thank you for listening in. Coming up shortly in the next hour of the program includes the health talks, short notices, wellness and nutrition, and of course, some great music to listen to. Anyway, thank you for your great company. Take it away, Tiora.
1: Ngara rona ba ko wagen am business. O ye ina ba ko tai ba e ko rao han ni. O ko tangi ria ba e no pusroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Ko sa ndongo tai kan am tai. Terapata ni pubogi na ko ye kain mauri. O kain na pende pende ke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero. Tetaka e am tai pontino. E u si ara pa kasi bu de pete peke nu waia ina nu ni marawa o ni garo koia ni ya tapo e na koro ya rai ayo pa a koro wa na pete poki ni ka tome ko un ko e te sa kari kira ke me a puota ki te peua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e na ngini ka ka wa ki pa ko na ka pe a ara nem business me amotai au agia bona E nara ke amrei taki me tokora ki e raka ion u otanga i sepupua mai sia tei en business kain Māori me kain da pente petepeke ion New Zealand. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupua ke tauroi o nako online ka pea aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngaiya kawai ayo na kontu manaka ari yon ariki. Ha ongora harapa min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harapa te maroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera aya makuri kain di amotai e ato roi ni pupuki ai nukim.
2: Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan nora ki te soka e tāpenga ki tekena i ro ia kain a ben te pete piki. E ki kona ni katoka ki me e kona an tararua ki roi men kana ki na marake ai ka apungana na konda patam o men karawan te susuo i ron am tokita ke na konti kliniki e ka akona ni pupuki ia kain a ben te pete piki pa e nare ke te marurung o te kakamakuri. Te ime toa nongoran panan 531 PI o nteien kongoran panan la pente petepeke nte akan te campaign nei es una ki ne kangai pon a ki e ko kongorana o te campaign nei e poka rei akinam ni kongo ko te akan te oraki e te soka nte karinan wawa ke type 2
3: You're now listening to PMN Kiribati.
4: Araka teina peran te petepeke me ara te atea pon ki na akira ono po ngai kai ara atea i oterona te kira ke reita te wakia i nei ereirei. E rangi ni ka kawa ki pakona rei aki nana sim a tākin takatei o te rapeha un tētai ni kiripes in mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōri a paia tēki na ki onika kou wāki paia kora kora po ngana te rapeha un tētai ni po noinam tētai on tētai riki tape ua.
0: The flu chap, pon teisi e kia pōna. I buki a te ia mendo nō watana makaina ni karako a tururo e te bima ua te riki. O a kou ngāki ka aroba ana suo ana sia ni ka kou wāpa e sani koro mai sini sia nanganaki. O anu pōki ana papa, ana mena roi, o mena merarung roi na siya, ntain taka maitaro ntu wintayo. E pataki ka pōki te flu jab na koi aine, ai ka apikoko, o kain na pen te pete peke, e mena tururo ni mebui mena mewa te ririki nguai rake. Ni ka pene, siri ein nsu the flu, o ni ka menu yana sira me arausu, o kain na ra community. E ka pōki te flu jab na koi amata, e arawata e kan te ora ki rowia, naran te ora ki nte buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tero nuri kira kia men tero te bi mea noua tiririki o yona riki e yei na pao ahara ki na pataia. A kau ngaki pa ana te metuan ka mea nuia men te ahara ki ntein taka mai toro ntu wintayo. E kona neke te flu jab, mei ron nam tokita ke ilon te sanga neke te pai na ahara ki. Na kona le immunize.health.nz nori ang anaro na pae kona neke te flu jab e ya kia pona no koim. E pipita ki te meni na ahara ki a te flu virus ngai are tangi raki pa kona ngana ki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menua rausu, treirei, tāpun makuri, o ara komeo no tisi menti o raki ngana sa ngana ki te flu jab. Si rei ni bose ina nora, o ni katoka te o raki ke issue the flu jab.

0: Ako na meron kikita sa oran, parang BMN kilipa sa main news lang na o yung harapang ganit news, news, wrap up, ibukin mi, kita ati, o nubu ito minister. Ako na meron kikita sa oran, parang BMN kilipa sa main news lang, tinga taka itaw, ay kam timi ato nari lang na platform ayo, taka andan nga ba, kupan timi ato na meron menam tapar kong oray. Ayo ang ganit tapo tanan, doko nga kaki matuto, ibukin tiyaw ayo, ako andan nga ba, kupan timi ato na pa, andan nga, ay narika na pa, ungam na pa, tanan doko nga sa san ka tau ray. Ako na meron te tayo kayo, kite nukukan po ngayon. Asa niya ngayon, tanan sa nga ba, nakatira kayo, na mga numaisi, tanan presimen na po, po ni ibukin kato na wan, tararuan, tanan public transport, ng kanaro na pa, yoki, kanaro na pa, yoki, tawa tanan ko, tawa tanan ko, imin te, rinirin, enoro ko yun. Asa na ko nakatano, tanan sa nga yun, po ni imin, kawkan te, City Rail Link, po ni Roya, enakon tanga, metanga, maisi, at po, tanan ko, weekend, tanan ko, enakon, ni mau at sa marami mga tipiriyon po ni karikira kayo e po sa mga karikin kay tala ni pao ni mamana ngayo ito at the rail station na yun the train na yun naruntaron ko sa karikin Esa the Foreign Minister Winston Peters na ki bisamaya dronong ho ari ang koa e na karawa ki yon New Zealand the Pacific Island Forum te entiriki ay naroko. E di kaya po ni min no sa nakon na nataya ka te kabinis ari etako ba ya ki kaungwa ki pepeli yon na yun. Aina Samoa are mea yo New York in tain te kapon pai are iriki in te 9-11 attack. E pan tako pa e suku na pa mui in te ururing e kora kora e kua mena mewa te iriki ngai. E kako wā pa ayo te reirei na koi ia tururo e tapendi kirake na kontai e kai maira. E tangira te rei papati pa e na kawaira ke maisin te kiwi saver contributions na kondono wa the percent. Me e naki ka iraroa ki ta numakuri pa ana tawa ke your contributions that I inga yayo ga ya bon nang popo ka ponte meu men rota ki tapo tena eta ko wana tapo ki at Maori Health Organization pa tayen boki trust a ka bon na bo ka te mai sinu mani a wo bi me wan wo te million a re pon dia in na kon poki at nan communities ke tayen community grants boki communities a e wo de karoya a waro ne yar kaman ayon wan wa tu eta ko te pilot pa pon te mi te rio ni ka mimi ke te miracle ai apene ni meo kain ke to yi ka meo men tra ibuke MV Matui Ferry ke e ina ko i marawa me ai rawa tana pan kai e ka pon bua na parapataia o ka kai ki o yo on the Cook Islands e ta ko te sakara ki ke te history independent te pa yo pa te kora kai ki asan karawa te makuri nurupai na kontenan headstones in the Nikau Cemetery apon yei ka pureki. Ikan tapi utara orang, kita sana kata orang ia bukan demi orang tiaw ayo. Ilon Charles, mana ikut atau ni PMN kiri pas tak kira itu orang.
1: PMN kiri pas.
2: Kopi kau kau. Kamu mana orang patam? Anak sim hari ini nanti pilih tam menti orang ki the flu. Entah ini tak kami itu tu orang ayo. Ikan aku kau kau. Eta orang ayo si bukan the flu. Awak kaya puna. Tete me am tokta ke me am tapo nana ipai nara ki. Tetapo ada kau meka yai ke pentara bonia. Akea wanua akea akea. Onoa, tuwana, tuwana. Tuwana, tuwana, onoa.
3: Ngararo na ba ako wakina ang business o yay na ba ako tayo ba ikaraw ahani. Ako tangiriya ba e napusiroy ang business ayo nam ang wanted na meron. Kwasan nung otakan ang motay, tarapata ni pubogi na kaya kain Maori o kain na pendepetepeke ay ka yay yay business e awakin na ay ako tumeko me tanan po takini business ni kaputa o nun New Zealand ki Aotearoa. Tetaka e amutai pon tino e uusi a rapakasi pu ndepetepeke nuwaia inanu ni marawa o anikarokoia ni yatapu. E nakoro ya rai ayo pa akara o anapeti pupoki ni katumeko nkwe te sakari kirake me apuata ki tape ua ibukin dikirake me amkari kirake ke tori kirake nan business. Kana ta kua waki ke ta koswai waki Era ini kakawa ki pa kona kapaya aran ng business me amotai au agi abona. E nara ki amrita ki me tokora ki aera ka yon uotanga isi bubua mai siya tayen business kain Maori me kain da pentepetepe ki yon New Zealand. Kana kotangiria ni kabubura am network o nori di kita pewa tenani pupo ki atauroi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai dot nz ke nakon aya soso media amotai antai ana taya abun ngaya kawai ayo nakon tumaneka ariyo nariki ha ongora ara pa min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erang ni ko ongora ana pa te maroro ayo ha e ka tere tere ro ye pa tra ai ya maguri kain te amotai ai ato roin ni popok ye no

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora ki e te soka karina nguaua ki type 2 diabetes. Pon te karina nora ki te soka e tāpenga ki te kena i ro ia kain a ben te pete piki. E ki kona nikatoko aki. Me e kona antara rua ki roi. Men kana ki na marake ai ka apongana na kondapatam. O men karawan te susuo i ron amtokita ke na konti kliniki e ka akona ni bukia kain a ben te pete piki. Pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te ime toa nongoran panan 531 PI o ntayen kongoran panan a pente pete peke. Ntay kan te campaign na yas una kin na kangai pon a kia ko kongorana. O te campaign na e poka reia kinam ni kongo ko te kan te oraki e te soka nta kaninan wawa ke type 2 diabetes. Kona rota ki dosu
2: o te community ipun men te takakaro e te campling ke te takakaro me te kase o te mani. Gana ia iro rom ke gana ia ko taia. To ia ina pa te nora kin anua ai ka apita kin naro nei kai e ki ko kota na mane ki to te kan na mane e te imeto an tangira te tango mane ki to ni bubusi te mane yo unga ni mero roa kin te kan te gambling e ki ri ka ku unga na ta ka ron te yan ka ka ki posu la pat ki te pewa ira kin te gambling manga na ere ki ro ma ki kan ne o e ga ga ki te mero ro ni ka ri ki te bu boki nga na si mero roa kin te ka nga nga ni ri ri me te gambling se bon boki ara su ara ara ni ga sa batara te pa ga na O nega unga iana papa ana rei ni me roro kina te kanganga ni karikia te ipo boki me puni me iro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Campling Support Services ni kin te tarapon ke e toan kaisipo minke face to face ni me roro mengwe. E ki ka boki te ipo boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amata ika asan te iakina ki amatai ki a professional. Nga ia rei ngana iei dorom ki to iei a kotai a pa e tangira na papuakana. Kokonan tarapon ia campling da namba e helpline ake wa nunga ake ake, ono wani mewa awa, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apanita taina pa are kotaku pa kokona no nkawaria yei. Kokopuna wana pa no ria online, te nare safercampling.org.nz/support.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Nā koe mkoi a reo ko mōmoko o kore nā kon tio nāra. O es, tio nāra ki pandawana te tapu e tapu ki te moko iei. Ngā iare ngana aruna pa ngoi te samoko o ko karina. Ndi nā kon tio nāra ki pata ko ora ki ne peke o ko karina ki tio nāra. Ai kai te ia nipua buaki. Ai ka e tauroi te counties Manukau Health. Nipua ki ko iei ina nun sukum tio nāra. Ina nan nam tai no araki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ko ki o ian kana an ko e pate samo ko e ko bunda tani e pate samo ko ko e ki o nanuna rapatam ki system ye ya ya nan tani e di nikotin na re ga ya ren kana aruna pato ko bun kare na ben na ki mo ko o ga nga e ko na ande ki are ko na minga pwa ki ko na ki rau ki Ai ngai are e nang kukurei te kaunjis manukau. Ni puaka kainanam on tauruai nanga te nicotine replacement therapy ki te NRT i bukin te badges the lost inches outcome. Ka kan te moko pun tuwana te pai erang ka nganga ka kakina i roya tapi men o ngai are nang kakawa ki pa ako na te te na konam toa kita ki amnes ka na ako karuna pa ako kainanua puakam I bukin nam chöni ni ka toka te mok. O yang tong ko yare ko pon tatani yei no ora ki ke tobu ni yo ora ki mari. Ko tatani yei ni rin na kon do no ora ki bukin a ko te samo kon ko a ko kona take a step now pa kona smoke free. Anang dawa te tenan options o I bo po ki I bukin tenan po ka ni ka tokan te mok ko kona data ki mem toki dam nes ke ko mon kona ne ben tar pon te nam pare ya ki kapo wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko piko ko me te samo ko ne ben ko katoka nebe te moko ponte pai to wana nebe arangini kakawak ibukim me nasem arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes kien buntar pon na kunti nambar ya kikapuwa kari aki amanuwa aki aki ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa
1: PMN Kiribati.

kon America the song ramen banan pe yemen kit bas me New Zealand ke te bodan ro ro sa sanga do ro pun nan ra run kare ro ro so na running ami yeng nan den te wa yu bukin na mi yo ra open ti ing ari kat bas kai kon ti me to no ni ran banan pe yemen kit bas me New Zealand rami den chance a nei ta to ni yo stay tune ora na ra ro ro te bo sa sanga do ro ya mi the wiki ayo kona Māori Rami and Charles a na wariki i rongo rongo kai mi te teo ke ke mei. Kona Māori. E sani yangoi te tau tega pa e naka mauna ke ndoni a mi te NCEA pun man tiri kua tanga wapi maunua. Awa yu are e sani karika tea ki kukurei puni rui a tein Māori o a tein pa kainda pente petipika yon New Zealand. A sani kua tana pa ia te pa ia ngatan rei pa e na kona an rota ki te maisa e ngā me te ngā maisi a tei pun man tipita ki anokona karoke. E ta kona pa tanoro pa man tipita ki e a gai roga dai pa ana ri ein pas te nu mai sin ai a subject ana kona ana ban kai kera kena ba mai sin te kaper mane na kon ne ma pi ma wa nu a te million e pon te me tona pan gai nu wer ke pon te pa ke te few price kai e pon wa ki na kona pa te bo bo kan te middle east ari e kari ka bo bo kan te global oil market e ta ko te prime minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e ta una pa ni karo kote na makaina in November. Ata kote mena te porirua budget advisor pa amais te na nusu e a san buta i a kiwi saiva fund o ni kai tara bone mea ui o kaino nui. Ata kona pe tenoro pa te na beneficiaries i on New Zealand a kare kia si wapu wane me pimeto wana tara anta wik pon i mean bone na yaus o yaus ni mea kangana e san tau. As the Maori Language Commission, ni ka unga ia te koraki e ariri ni a ka pongana an te tētea ki te reo Maori, pa ana ka pongana na ki a te mea ngana aru na paibore. O aswa na pa pa te koraki kana anangiripaka u te tētea ana ponia ina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka ana tapo, e sana kauka ana tapo ni teri rei, e po tene pupu a te milion te tara pongana, e rake pa te wai ora medical campus, o e sana pende pusa mai e te mai se te wana tanga ni me pupua mai se atei, ni kota ki me tansa riri. E sana iangoi e tana sano pa e naka tira ki e ni mangon mai se a prisman e po on ipukin katoa me wan taruan tanan public transport nga narona pa iyo kin tau tea ka imin te rinirini ayo. E sana kona katano at tana sano e po ni min kaukan te city rail link iro ia e nakon tanga me tanga te po tanga me ta the weekend ano. E nakon ni mea wata samara ni mea wata bilion bon te karikira kai yo. E te akina ki ba e pisi maa karikin kai te peon mo mananga tai e. As a foreign minister Winston Peters in naki pisi maa e trono wari angkoa e na karawa ki yo New Zealand the Pacific Garden Forums meeting te riki anoro. E riki ayo poni miin dosa na konda na teaka te cabinet are tako ba e aki kongo. As antangi na teripa ba e naka wari riki amai sen te ki we save contributions na konda no wat percent ma e naki kai roro iya taane maguri. Pa, ena tawaki ay contributions in tatay na payo.

0: kan bouk im trust aka bo na bo kata mais mani wapi me wan wat million e pon dia ina ko ya te mani han ya pon dia ina kon po karun tenan communities ai ka kaina no tipo bouk ai wari ka yakar kan yon wan wat tu eta ko de pairas pa te mi tiri on ka mi ke te miracle ai a meu kain te kai buke e mp matui ferry ke e ina ko imara ma era watana pankai e ka apan asan buara pataia yon tuku kailan se taku te sa karaki ke te historian te mandan te apayu pa te ora ke ka asan apan kora wata makuri nurupai na kontenan Edstone te Nikau Cemetery apon dia independen ka bore katia te kuka islands board upgrade e na kona anapu gana baron na niango American tararua ani ka pōwana ana pete pai nipoa. E tako te International Relations Expert, Dr. A.I. Kilipi, pa aki a te kupana me te mimi inka i e tauroa i Amerika a e tangira te pamakoro e Penrin, pa e nariki pa te Friendly Board, pa e na pōga ka manua te ono te petepeke, pune mai rui e tāni au awa, e na ke aroko te merawa te petepeke, a e na pōga na pāru nka rikira ken, a ka manua te kaupai te apa, na run te minerals. E tako te rongorongo rasikarakea pa e Taura inka i Amerika ni kotake Manu Silan, ni bua ka mana na kinta karikira ka iyo, e maisena te pupua o tuwana te milion te tara te upgrade i on the port Pembrin, ke te Pembrin port. E te mito te Green Party ni ka manua anaka ini pere i on te Kiwi Mart Policy. E taka te Green MP tani au tuino, pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain, e na puka arun po roi intera na marake na kuya tanaan Kiwi families. Esa tia pa PC ni katano ta te kanganga ke te HIV emergency yon PC e tako te Ministry of Health pa e noko nunungau ni maisi e kawai e reke iroi e te HIV e tako na pa tanoro pa ye iriki e akunia kina pa reke iroi e te HIV puni mente susu e te penepen karoki yon tia pa yo e kanako anaka uring te safe travel puni nako ia taan mamananga pa aria in tutuko ia puni mente ora ke yo puni mente maguri na penimene ni pore e ia kima Esan tako tari pa pati pa enak kana na wa tain te visa free travel no ko yaka inda pende pete yo New Zealand ata ko tapati yo pa ina pete pete o men po roina pa no ko yata na nusu ni manga guys po pun me yau ko yorak ke ndo ko na pende kae te po tak ata ko tono ro pa skare ke pa asan ko ta ku kreian pus mai te yo ayo tan kai di pun men da pende pete pa e asan ko ka ti yo ke en ka ko kai te tenu mo ta na magaina at visa free no ko yo New Zealand Sabi ni ko me kina pang kai te national party ni karo wa tekta meroa nta yon supermarket yo New Zealand. Ayon nga pa in a war with a separate chain ni karikia na pa tenua ta yon supermarket groups e bubra. E tako tenoro pa te consumer New Zealand e sa na pouto ka te yon wa yo. Na yaki poro in yon me te hacked. E tako te act pa en tutukoa te yon wa yo. Esan karo wana te ha te panatus ni taku pa e riein pouto kaki mea wia oron tararua ki a tei e taku te charity pota ke yo e te panatus pa e pon kona ni bua te maise apupua ni mebui te pirion te taran te riku watanga ni mebui kana arona pa aki tu paki roi aron na yaka inono tei mea yaka nganga o a tei ka wadre ki onu sinan e tangi te panatus pa tenan political parties e ka ayang wangkai atini yaki eno kontiau sintei ana mon pa ia ia topa pa ana wanto nga ki roi te in New Zealand ina non ta iriri at the maro at tau te alga pena tero no ata kuri kitere pa pa ena tutuko a ena katabua kana pa rigira ken pon pai ata ko Chris Ipkins pa tapeu atenan kampana ena ini bo bo ka arun na yapo ai assassin ye te poto na pa pon pai no ko ia naron pon te marake ena ini bo bo ka pon te pa e tangiri ana pete rei papa, e na rina non te sua, arun ka te mea roan tenan, i tera aikai. A warangi e te sangura, e kane te peo tena rono ron, ka ki mototo sa san kato rai apuni men nara run karike rono, ara kanta ninga pa e te mea roan teiri kai yo, kwa pesina arapa, men nam tabo, are e koro ni ira me yei, banan pia men ki lipes, me i New Zealand.
1: Bringing Pacific people together.
2: Ka maori men banana am kong rayo banan kiribes me nu siran PM men kiribes in the day yo on the run kun te weather forecast ki ke ta wan kan wan min pong nar nar khoda tani yai o sina mo an mo an tarakin arata po

o te aroa New Zealand men te North Island o an Rorika ki na kon te South Islands i min nāne o sine mga reira ki ntara a pera e ki ripes te pōpato. O wara te songora nta 1 min pōng te tairika i o o kanamekina ki te North Islands i kai tai ang kani kanamekina ki pāhia i te roa iai ni irena ki mea tautana te kakarau o ai pō ni iriana ne me te tapo e whangarei o arakawa i o e tamaki makaurau ki Auckland kanamekina ki pāhia i te roa iai ni irena ki mea te kakarau tautana ne pe o ai pō ni tiaro ne pe me Hamilton ki kirikiri roa o New Plymouth o Palmerston North. Rotorua ngane te tairika iu kane mekina ki paia i te roa iai ni rena ki me te wanangnang o ai puntiaro nane pe me Gisbin, Taupo, Neipia. O rurika ke nako in Wellington kane kane mekina ki pa iai te roa iai ni rena ki me te tiangang tautana te tapo ane. Rurika ke nako in the South Islands, Nelson te tairika iu kane mekina ki pa iei te roa iei ni rena ki me te wanangnang o ai pon te arun anebe me Plenum, Christchurch, te maru. Te tapong kane e Dunedin, kane mekina ki bai angang te tapu i kane o inwe kako, kane mekina ki pa iei te kakarau iei. Queenstown te tairika iyo, kane mekina ki pa iei te roa iei ni rena ki me te kakarau nebe tautana te tapu ane. Sa tara ang kani aonan na pera e kiripesi e tangira ki roura o kanamekina ki kani yon makin me butaritari pa e wanang nang o niriana ki me ta kakarau na peta utana o mera ke pe yang tarawa me mayan ang kani e kanamekina ki te wanang nang na peta tairi ki ai niriana ki me ta utana te kakarau o kuria rano ka pe meme e kane mekina ki nepe te wanangnang te tairi ke iyo o te nonous te pito ue piru menu konau kane mekina ki nepe pa e wanangnang te tairi ke iyo ane ka karau tautana o no tua tamene me arure ang kani kane mekina ki pa ye nepe te wanangnang i kani me ta ka karau tautana o pa nepe nepe ai pon te arune nepe i kani te wanangnang me ta ka karau iriana nepe Tērai nang kane, kana mekina ki pa ena wanang nang te tairi kia iyo ni iria na ki me te kakarau nepe ta utana tapo te tapo ane, tapo airan bonchero na nepe te wanang nang me te kakarau o Christmas ng kane, kana mekina ki nepe te wanang nang me te kakarau tapo tape ua o Canton kane, e kana mekina ki nepe ki te wanang nang i kane ni iria na ki me te kakarau nepe. O gora te songra wane mweta forecast, ta 1 min te pong te ipukin ngongoran ko nam ko ngra yo panan ki bes me no siran o ai po ni riana na pe me kai te with a forecast ani ke te te kan ro ro men na ta po yo na ko im ko ya re ko ngra na kon am ko ngra yo tera tera i me auri mi nda po na ko ke kam na na ko ya i ke kan na kam na ka po ngana ta ka wai te ka wai te bota no me ta te kam na drive ke kam pas ka ke re bere pe ka ka po ngana na pe mi safety o swan ta ka wai ta po na ko ke kam na na ko ya i ruri ngana pe me auri mi me ra wa ke en kamia ke kamia ngwa te a te a kawa ke tō pun te mamananga i inanun merawa ke ke tāari ni ka kio anna me tapo a re kam nana ko iei ururing anna pe mera mi safety in tāpo inanun merawa ke o te mamaning an tāina ko ka menu in kami men te kakarau te riringa kami a ke ke i te kakarau na mi tapo ke tō ang kami a rei te maituro na mi tapo ka menu anna pe ka menu in kami men te nora ken te maituro ang kami a ke kami anna tapo ki kora kora te riringa iai ki to e ka pua pua mi tapo te mamani ngana pe mi sunscreen ki ka menu inga mi menta i nepe nora ki nepe te riringa e na tikroi mi weekend na iu ki ai pun ka penian to wana riki te weekend o ya pe na weekend te pete mbate na makai na iu sa reita ki meang kami nara pe wari te meauri te roi o te tapo mua o good night

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi pontinga te kamauri a te katikera i ngoi. Kora ki ki aspara ya te kene pong te week yo. A ti nona nepa te weekend. Pon te katikera men banana ki te pasi ni bukin nami. Toka ne kai ya ma eva kati mana kari ya nari ki nami koron to wanari ki mi diriki. A oi pon nami pa wale te mauri te roi. A te tapo mo. A te kunan kanne yo kanne. Ati sinakana kora kami.

0: We better give us our own banana BM and give us some in New Zealand. We can interview with an Nora Kaki Matoto. Are you talking and spoil you and Kaimi in Bukira Tan Nora? Ah, Kona Mori. Okay, the better Nora. Katien te Cook Highlands Port Upgrade, and a Kona and Poga Arun Anatararua America, Nikapoana at the Pine Poga. Etako te International Relations Expert, Dr. A.I. Kilupi, pa ake te kupenako. Me te mimi inga i atauroi Amerika, a etangira te pamakoro e Penrin, pa energi pa te port, ke energi pa te friendly port, pa e na puoka ia inga manua te ono te petepeke, puri me iru i atani o awa, a na puoka na pe, karikira kien, a ka manua nika upa intepe, narun te minerals. E tako tono rogas karakea pa e tauroi Amerika ni kotake me New Zealand, ni buoka mane na kinta karikira ka iyo e maisena te bubua te wana te mirion te tara arun te upgrade i on te tapo e pen. Te meto te Green Party ni ka manua anaka inipere i on te Kiwi Mart Policy. E tako te Green MP te anau tuino pa ka meana kuan te publicly owned supermarket chain e na buoka poroin te amarake pundako i atuta i anan Kiwi families. Esa te apea PC ni ka tonata te kanganga ke te HIV emergency on PC, e tako te Ministry of Health, pa e nako nono ngau numai sige kawai, e ereke iru e te HIV. E tako na pete rongo, pa ia iriki e kunia kina pendeke iru e te HIV, puni men te sucho, e te penikoro kina pe yon te apente te ye. E kanakua anakauring te safe travel, puni nako ia tanu mamananga, pa aria intu toko ia puni men te ora ke yu, o men te makulina pe nuene pure e yakimanu. Esan tako te ripa pati pa e na kana na ua tain te visa free travel na ko ia kainda pente pete peke ia New Zealand. E tako te pati ia iyo pa e na pepeti a opuni mani poro ina pa na ko ia tana nusu ni mga kais po opuni mai mea yausu o ndo kore pene kea tana na pota ki ia New Zealand. E tako tono rora paskare kia pa e kata kukure ia ni busmai ante ia ngwa iyo pun tani kai riri pun mena pente pete peke pa kau pa ia kauka kia ite tenumua tena makaina e visa free ndo ko ia ia New Zealand. Sa pene kau mekina pen kai te National Party ni karawa te kata meruan tai en supermarket yo New Zealand. A yongo ya pa e na wawa te separate chain ni karikia pa tenua tenan supermarket groups a e pupura. E tako tono rao pa te consumer New Zealand e pouto a te yongo yo. Meki poroi ni yongo me yo te hekt a e tako pa e na tutoko te yongo yo. E kano ana thea kata pana atu son tako pa e ria in pouto kake mea wia a orun tararu aki a te. E tako te charity e yo pa e kona ni pua te mai se a pupua ni mebui pilion te tara ante te rigu tanga ni mebui kana aruna pa aki tu pa ki roi a yaka inanu o yaka anga te ika a waririka yo New Zealand. E tangi ni te panatus pa tena ni politiko parties ana mon pa ia a yatopa pa ana wanto nga ki roi a te inanu ta kai diri ni tau teka. A e takore ki te reipa pa ena tutukua an katapua dikira ken bon pai. E tako Chris Epkins, pa tapewa tena an kambana, e rangi ni pōpua a ia pō, e a sāsini a iei pō un pāi na koi e te pōto nā pata naron pō un tena an namarake, pō un te pā, a e tangi rena pata reipa, pa e nari na nun te sua kata mea roan tena an ite rai kai. E kata tapewa tena rogono,
1: e koi ere ko mō moko, o kori na kon tio no arak, o es, tio no arak i pundo wana te tapu, e tapu aki te moko iei, ngai ere ngana aruna pa ngoe te samoko o kukarina din na kontio noara ki pata ko ora ki ne peke o kukarina ki nito noara ki. Ai kai te yenu po buaki, ai ka e tauroi te counties Manukau Health ni po ki ko yei ina nun sukum tio noara ki. Ina nun namtai noara ki o to a yaro ko te pere tangiran te kane moko ki. O iyan kana ngoe pa te samoko e ako puntatani yei pa te samoko ngoe ki o nanuna rapatam ki system ye ya yerang tani ye ndi nikitin nare nga yerang kana aruna pato ko bon karin na ben na ki moko o ka nga e kona ande ki ari kona minga waka ki kona ki rau ki ai nga yare enang kukurei te kaunjis manukau ni buaka kainanom on tauruai nanga te nikitin replacement therapy ki te NRT ibukin te badges the lost inches outcome. Ka kan te moko pun to wana te pai erang ka nganga ka kakina iroia tapi men o nga yare nang kakawa ki pa kona te te na kona mtoa kita ki amnes kana o karuna pa kukainanua puakam Ibukin nam journey ni ka toka te mo ko yang tong ko yare ko bon ta tani ngai no ra ki ke to bun yo ra ki mari ko ta tani ngai ni din na kondo no ra ki bukin a ko te samo kon ko a ko na take a step now pa ko na smoke free anang dawa ta tan an option so ibu po ki ibukin tan an po ka ni ka to kan te mo ko ko na data ki mem to ki dam nes ke ko mon ko na ne ben tar pon te nambari ya ki ka po wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko piko ko me te samo ko ne ben ko ka to kan ne be te mo ko pon te pai to wa na ne pe rang ni ka ka wa ki ibukin me Nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes kini pundarapon na kunti nambar ya kikapuwa kari aki a manuwa aki aki ni miawa onowa ruwaiwa ni miawa onowa manuwa.

0: PMN Kiribati.
1: Ai, e mga rokone petai te kamai toro toro e gare. Taita para arekia a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, tai te ora ki te mai toro. Te vaccine ke teisin to toga yo e te tau rai men to wana ne pere ne katoa riri. E gare, taita para. Kana iei a mia tei men no noua tena makaina nu e araki. O karekia i sina. E bukin te ora ki e te flu. Uringa teisi a yo e aki kapua ki ipu ki anake api koukou. Nagi ono kui meni meau a yeri rigi ni meau nu era ayo kona rigi ni kapane na rongo rongo na nakon nakon nam clinic ke nakon humanize.health.nz
2: ara tei na perante pete ve ke mera te te apun ki na kira ono bo ngai ka yara te yo tero ni kira ke reita to ba ke ai na yere ire era ni ka khawa ke bona re yakina na sim mata ken ta gate o tero pe khaun de dani giri pesin mo men de menga u ke queria o po noria pa te akina ke onka ko wa ke pa khora khora po ngana de pe khaun te te ni bo noi nam te te on te te ri ki ta pe wa

Kona mea rake the sangha rai mana banan pia mena kita pas mai New Zealand na kei te peota nga roro wasa sa nga tau rai pui nana rai rune karika roro so na rani ka mi e inga nen te au a iu bukin na mi yong ora a pun ti inga rike pas kai ko te mea tona rani rai banan pia mena kita pas mai New Zealand Rami dan Charles a nei tatani a stay tuned ora na rai rono kota peo wasa sa nga tau rai a ipu mi the wiki a iu kona Māori Rami Ethan Charles, nā wāra ki rōn rōn rōi mīn tātai o keke mei. Kona Māori. E sani yāo yata tau tēgapa e naka mauna ke nōni a mīn te NCEA, pun man tiri kua tanga wapi maunua. Awa yu are e sani karika tea ki kukurei puni rui a tēin Māori o a tēin napa a inda pente pitipika yon New Zealand. A sani kua tana pa ia tēpa ia ngatan rei pa e nako nā nō taki te maisa e ngā me tanga maisi a tei pun man tipitaki anako nā karoke. E tako na pa tango rō pa man tipitaki e a gai roro ka tei pa ana ria in pas te nua mai sin aia subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa mai sin te kapena mani nako ni mapi me wa nua te mirion. E pon te me tona pa ngai nuera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon waki nako nana pa te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tauna pa. Ni karoko te namakaina e November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amais te nā nusu e a San Buta i a Kiwi Saiva Fund o ni kai tara bōne mea ui o kaino nei. E tako nape te nōrau pa te nā beneficiaries i o New Zealand a kare kia si wapu wane me pimeto wana tara and the week but i mean bōne na iaus o iaus in the mea kangana e san tau. As the Māori Language Commission, ni ka ungai atu koraki e ariri ni a ka pongana ante tete ki te reo Māori, pa ana ka pongana na ki a te mea ngana aru na paipure. O aswa na pa patu koraki kana anangita paka u te tete ana puni aina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni tiriri, e po tene pupu a te milion te tara pongana, e anakin pa te wai ora medical campus, o e sana pende kusama e te maise tu wana tanga ni me pupua maise ate ai, ni kota ki me tansa riri. E sana iangoe te nasano pa e naka tira ki e ni mengonu maise ia prisimen e po on ipukin katoa me wan taruan tanan public transport ngan arona pa iyo kin tau tea ka imin te dine dine ayo. E sana kona katanoa te te nasano ai poni imin kau kan te city rail link iro ia e nakon tanga me tanga te pota nameta in the weekend ano. E nakon ni mea ua te samara, ni mea ua te bidion bōn te karikira kai iyo. E te akina ki pa e pisi maa karikin kai te peo ni mamana ngantai e. As a Foreign Minister Winston Peters, na ki pisi maa e trono wari angkoa, e na karawa ki o New Zealand Pacific Garden Forums meeting, te di kenaro. E di kia iyo pon miin dosa na konta na teaka te cabinet are tak, pa e ki kongwa. E santangi na teripa pa e na ka wari rike mai sen te ki we save a contribution na konta no what percent, ma e na ki kai rurui a tāna makuri, pa e na tawa ki ai contributions in tatai na tai yung kai e rangi na bōbua ka pōnte meau men rō taki te pōta nāmeta. E tako tau wana te pōtaki te Māori Health Organization pa te nāan Bokim Trust a ka pōngana pōka te maisin mani

Yon wan watu e tako te pairasi pa te mi keri o nika mi ke te miracle. Ai, a meau ka in te kaibuke e MP Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e tako te sa karaki ke te historian te mandan te apayo. Pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai na kontenaan Edstone te Nikau Cemetery. Apon dia in pene kapore. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana paro nana niango American tararua o nika po gana pete pain po. E tapo te international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa aki a te kupana me te mimi inka i e tauro i Amerika o e tangira te makoroa e Penrin, pa e nariki pa te friendly board, pa e na po ga ka manu an teo non te pete peke, pun me iru i e tani au awa, e na kero koi non te merawa in te pete peke, o e na po gana paro nika rikira kien, o kamenuan kaupa in tepe na ron te minerals. E tako te rongorongar skara kia pa e taura inka i Amerika ni kotake mani usilan, ni boga mana na kinta karikira kai yo e maisena te pupua o te wana te milion te tara te upgrade i on te port Penrin, ke te Penrin port. E te mito te Green Party ni kamenua anaka ini pere i on te Kiwi Mart Policy. E tako te Green MP tani au tuino pa kamenua kwan te publicly owned supermarket chain and a poka arun po roi in tanaan na marake na koya tanaan kiwi families. Esa tia pa PC ni katanota te kanganga ke te HIV emergency yon PC e tako te Ministry of Health pa e nako nunungau ni maisi e kawai e reka iroia te HIV. E tako na patanoro pa ye iriki e akunia kina pendeke iroia te HIV puni mente susu e te pende pende karoki yon tia payo. E kanako anaka uring te safe travel puni na koya tan mamananga pa aria in tutuko ia puni mente ora kayo. Pun mente maguri na pani meni pore ai yakima. Asanta ko dari papati pa ena kana na wa tainte visa free travel no ko yaka independent pete pete yo New Zealand. Ata ko papati e yo pa ena pete o men po roi na pano ko yetana no su ni manga guys po pun me yau ko yorak ke ndo ko na pani kae te pota. Ata ko tono ro pa skare ke pa asan ko ta ku kreian pu simaya ti yo ayo tan kai diri pun men na pete pete pa e asan ka ka ti yo ke en ka ku kai te te tenu mua tena makaina at visa free doko yon New Zealand. Sabi ni kau makina pangkai te National Party ni karo wa te katamero an tayi an supermarket yon New Zealand. Ayong iya pa in a war with the separate chain ni karikia na pa tenu mua tayi an supermarket groups e bubura. Etako tenoro pa te consumer New Zealand e sana pa utoka te yango yo. Na yaki poroi ni yango me te hacked. E tako te act pa en tutukoa te iangoi. E sana kano kwa na teaka te pana atus ni taku pa e ria in pouto kaki mea wia oron tararu aki a tei e tako te charity puata keio e te pana atus pa e pun kona ni bua te maise apupua ni mea bui te pirion te taran te riku watanga ni mea bui gana arona pa aki tu paki roi arona yaka inono tei mea yaka nganga o a tei ka wadeki on New Zealand. E tangi te pana atu supa tenaan political parties, e ka ai ang wang kai atini aki ana konti au sintei, ana mon pa ia ai atopa, pa ana wanto ngā ki roa ia te in New Zealand, ina non takai riri, e te mea roa, o te tau te. Anga pena te rono, e tako riki te reipa pa, e na tutukua, e na katabua kana pa, rikira ken pōn pai. E tako Chris Ipkins pa, tapeua tenaan kampana, e rangi ni pōbuka arunna ia pō, e a sasini e te poto nga ambetan pōn pai, na koi a naron pōn te amarake, e nangini pōpuaka, pōn te pā, a e tangi rea nape te reipa pa, e na rina non te sua, arun ka te mea roan te nan, i tera aikai. A warangi e te sangora, e kane te peo te nan rono rono, ka ki motu ta sasani ka tonora, e puni men na ra run karike rono, ara ka antaninga pa, te mea roan te irika iyo, a kwa pesina arapa, men nam tabo, are koro ni ra mei yei, banaan pia men kiripes, mei inu siiran.

0: kama ori men banan am kong rayo banan kiribes me nu siran pm men kiribes and the day yo on ron kon te with a forecast ki ke ta wan kan wan min pong nar nar ko tatani yei o sina mon na mon tarakin arata po e o ti arwanu siran men te no thailand on rore ka ki na kon te south islands i min nane o sina mga raina kin tara apera e kiribes te boboto Oh, what is song around the one can one mean pong the tai kai yo kan me kina gen de north islands i kai tai an kan ni kan me kina ge ba yai ti ro yai ni re na ge me tau tana ta ka karau o ai po ni re na ne me te tapo e fangarei o ara ka ba yo e tama ki ma ke Auckland kan me kina ge ba yai ti ro yai ni re na ge me ta ka karau tau tana ne pe o ai po ntaro na ne pe me ha mo chen ki kiri kiri ro o ne plemet o Palmerston North. Rotoruan gane te tairi ka iu kane mekina ki pai ei tiroa iei ni riana ki me te wanang nang o ai puntiaro nanebe me kispin taupo nei pia. O ruare kake na kon Wellington kane kane mekina ki pai iei tiroa iei ni riana ki me te tiangang tautanan te tapo ane. Ruare kake na kon te South Islands Nelson te tairi ka iu kane mekina ki pa ye te roi ye ni re na ki me to wanang nang o ai pon jero ne be me plenem Christchurch Timaru a te tabon kane Anthony den kane kane me kina ki ba yang ang te tapo i kan ni o in me ka ko kane me kina ki pa ye te ka kara u ye Queenstown te dai ke yo kane me kina ki pa ye te roi ye ni re na ki me te ka kara u ne be to tan te tapo an Sa tarang kani aunan na pera e kiripesi e tangira ki roura o kanamekina kin kani yon makin me butaritari pa e wanang nang o niriana ki me takakara una pe tautana o mera ke ye pe yang tarawa me mayan ang kani e kanamekina ki te wanang nang ne pe te tairi ki ai niriana ki me tautana te kakarau o kuria rano ka pe meme e kanamekina ki ne pe te wanang nang te tairi ki ai yo o te nono usta pito ue piru menu kunau kana me kina kine pepa e wanang nang te tairi ke iyo ane ka karau tautana o no tua tamene me arure ang kani kana me kina ki pa hei nepe te wanang nang i kani me ta ka karau tautana o pa anape nepe ai pun te arune nepe i kani te wanang nang me ta ka karau iriana nepe Te rai nang kane kana me kina ki pa ina wanang nang te tairi ke iyo ni ria na ki me te kakara una pe tautanan tapo i te tapo ani tapo airan bonjero na nepe te wanang nang me te kakara o Christmas ng kane kana me kina kine pe te wanang nang me te kakara un tapo tape ua o Canton kane e kana me kina kine pe ke te wanang nang i kane ni ria na ki me te kakara una pe o gora te songra wane mweta fokas ta wan kan wan min te pong te ipukin ngongoran nakon nam kong rayo panan kiri bes may nusiran o ay po niriyan na nepe may kay ti with a forecast sa niki ti yate ka ni Roro men narata po ayo nakoyim ko yari kong ra nakon kong rayo taratara ime auri min tapo na ko kaya kam na na ko yay ke kana kam na kabunga na ta kawain ti botan no ame ta ti kam na drive ke kam pas ka ke rito pere pe kakabunga na nepe mi safety yo swan ta kawai tapo na ko kaya kam na na ko yay ururi nga nepe me auri mi me rawa ke ang kami ya kaya kam yung wa ti ti akawa kita pun ti mamanangay inanun merawa ke kita ari nika kiyuan na mi tapo are kam na ko yay ururi nga nepe mera mi safety in tapo inanun merawa ke o tay mamanangan tayo na ko kamenu yung kami men te kakaraw tiriri nga kami ya ke kaya ita kakaraw na mi tapo kito ang kami ari kaya ita maituro na mi tapo kamenu nga nepe kamenu yung kami men nora kin te maituro ang kami ya ke kamena tapo ki kora kora te riringa iya ki to e ka buo buo mi tapo te mamani ngana pe mi sunscreen ki kameno in kami menta i ne pe nora ki ne pe te riringa e na tikro iya mi weekend na iyo ki ai pun ka penian to wana riki te weekend o ya pe pene na weekend te pete mba te na makai na iyo sa reita ki miang kami nara pe ware te meauri te roi o te tapo mua o good night
1: PMN Kiribati

Ona Māori, kia ora, o te tei e io, ai pun tāta pewa te meneske, min te awa te tauana. O, senare, sina ko nam kongra io, ni panaan kiri pēs, ni karakware, si mawa meira rike mke, te awa wawa, ai pun tāta pewa rike te menes mea ngai. Mea ngai nani, o, sina ongorai a mwa te meroro, mea taunumani aere, ni pēsika tōmu, i bukenda na kete te kiri pēs, te tei rika io, sina rāna ki iron, Don mani eri ni re peska to mon kanni i bukin kanwan nam pai ne goite kiri besi ana kete te kiri bes ka deim na hon te toran pai ngai eri ki ki me ki ki me ki era arba te unuma ne yo kai e kona ande kera tain me mero ro me ngai ai bukin ka gaur nga kira arga tein kiri bes ina non a amigo ngra yo panan kiri bes ai yo ngai eri tein ana ko ki te bego te minis me ngai me ngai na ne ai yo ma te kona to wana a to celebrate the Māori Language Week in another week I yo na ona ene enain ke na kainin de tairi de te ponga yo te tapas wa win te betemba wa da au wa mo ono

0: pun terana na na utu ara ara na ko chama tai imene po kon te ka pai a tu guri na yare po na yo te ka uri na ko mi a sin tungaru ka ka o ke mi usu kamu ngange kam de rwana ko na ururi ni pa chiri te ke na ai an tai na ko pun ka o ke nan te ka pai i rum a ko na ti me to na na te nauri te roi ga te ta pomo Ata se samu ita bungan ini kanga ipa. Tengah ini yaki. Ia naki tena anu koi ka aideri ki au bubu tak. Angkara anu baya bubu tak itu no koi anu atau atu bubu amai sina. Iko ni ni ka kipena koi tak tipe anu mai. Atu mangi atu bete iya ka iya mai ngana bete si. Mangkara iya ka sayi en dawat te mangi iya aki dan tengah ini yaki asi tenda ino koi laki ai. Ia ki kona ni ka mainga te pai ara wa wata. Ia ni no anu nepa. O ia kan te wamata, he can isolate himself. O ia mani ngā aru ni ka te nepa. O ia ka wadiri ki aki ngā niru ia imata, ngā wanga ia hatana pita po iai. O ia tau ki imata, united we stand as a nation. Divided, o ia individualistic, o ia sina fool. Pāke to korakora ina karakia. O ia iwa spangami, Nasin tungaru, ay kam tangirak. Ah, kam na pun titikiro ay ngaraan na pagkam magipir na ko melika timi yan. Tawa timi yan, ah, naitidin ka mintay na ko. Tinawri, tiroy, ah, titapo mo kam besinap.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pa sin da New Zealand on ni i bukin nam pou to ka te metwa na kon ko ngora
1: o in light of the te reo Māori language week are kaina kin te ponga yo na kainin te ponga yo wa pin ye pungin te nam kaina te pitem pat tabe sa yo ke o I just thought that for our thought of the day ke te te tega ni rora mang kami I just wanted to share ken te tega mang kami te tega te tega na no ye ye te tega ni mori ke ri kana ko ko na ko ko ngora ye species ke o ye do wanted te tega na te be men ye leaders ke bon te men ye sa ay ra na re sa me ro ro ke a ko na te te ki ne e hang ai e ha te me nui o te ao he tangata e tangata e tangata what is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people. Tera te paiana ka kawa kin jo na pe yo po no meta. O meta. O meta. E what is the song right ko pa ko bon agreement the te team yo ke te te te kan iro ro yo ke ka nga ta ka kawring na ko ira pa irang ka kawa ke pa sina treat niya o meta with respect. Erang ka kawa ka ro ra na ko yo meta ta pe meni ke sina ang ania ta kari neri ni on treat niya the way that we would want to be treated and I'm sure most of us would want to be treated with respect ke kindness o be ka ra di ganu ai karang da me ro ke Ngaya de tema maninga nang kakawa kita tangi ra ke na koya rora ni kapeni ke a kanda ni kapa puni eri kara pe nang kwakin na iyo na koi irom te song ra ke a ita kapa ko na pun pe na pen dek taki ipu ke nang eri de taki na koi ra na koi pm ni kiri pes kana ke eri ka kara pe nang kwa arun ka pe kara pe nang kwakin te te te te iyo ke te te ka ni rora iyo oi ka isina de taki miang koi Nika toka ambia wari te meauri, te roa te tapo mai riem tai na ko mea na kakawa ken ta merari karawa. Ina nun buong rake ai kai ke. O ke na te ime tua te merurung na koi mea musu. Pa ko na kona pen kai tarai si pangam na kon tai ka na roko ke. Te ra kanua na mei rom, te kati ki roa ya monte pes na koi. Ika skuari ki te ka ni roro ane na koi mke, ni mori are ka ngai. Hea te... Ia ha te mea nui o te ao. He tangata, he tangata, he tangata. What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people.

0: listening to PMN Kiribati.
1: Melor ken banan PMN Kiribati me New Zealand na te kai to kesa masan doko to no ni ra men nam tapore ko ngora me ai kwawa ayo banan te Kiribati ara ka katim to ai ra te merkati on spa wa ina pun pai ka kawa ki bukin tongora sa kon to kin ra kongora te moning apo ngayo pun te kati ra no kem no mui ken te ko men ina na yo tra ka no te ngai na yo tapes kwawa pun te kati ra ina ko mi yo te kai tauri ki ngai ka masan ro ni te mai mona ni karakoa to get the program e boro ngai en po to wo sa san ki ye ki ni ngami ni ta to ni ngai den chaos ke is rein en ro mi beso rai te karai te weekend de yo sa bo